babanje nobufakazi engifuna ukubushera noNkulunkulu wami. Nakulesi sizukulwane uJesu usayiNkosi uyabusa. Nakuba siyahlabelela simile kungenxa yakhe. Awube ngamemezela nakomunye umuntu omusha onjengami ohamba kulo mhlaba nakulezi khathi esikuzo.

0: Ntate wa ka ya lokile, ntate wa morana wa ka Jesu Kriste. Ntate Modimo ya na le matla hodima ntho tsohle. Lose matsatsi la kajeko malosi ya losang ka lerato. Re pholose ntate, lose ntate re a leboha. Modimo re a leboha, morana Jesu re a leboha. Moya wa Allah re a leboha. Ke na le rona ntate Modimo le tlo tshaba letsatsi la hao. Re etelle pele ntate nthong tsotlhe re phate ka lesa madi a hao. Re kgalemelle matla go dla lefifi le botlhe ka lebitso la morana Jesu. Ntate re sa kena Modimo kilela Modimo ka bahlanka ba gago ka ga studio sa lekwa ntate Modimo e ba le bona. Ba tlhonofatse ba etse antle ntate Modimo ba sa tlo bolela lentso la gago. Ba le jala ntate Modimo a le gasa ditsebeng tsa rona Modimo a le phele. Le etse mosebetsi o itse lentso la gore ke kile a tswa le sa etsa mosebetsi ntate la gotlela go ena. Modimo a ka etsa mosebetsi ke ena mohlanka gore moneletsa seatleng sa Modimo a ka lekile. Wa motseba ntate moretetebakang ka lebitso la morana Jesu. Modimo a re lebale go rapelela Modimo a ka lokileng lefatshe la ba rona le tsoletso lona. Ke bana bana ba rona ba robetseng, ke bana ba tlhanka bao, ke bana ba halaledi, ke bana ntate ba setlhotso ba dikolong, ke bana botlhe ntate Modimo ba ya mesebetsing. Ntate ra kopa jalo ka lo Modimo bona ba dikolong ntate Modimo a ka lokileng ba dulang teng ba santse ba robetse ntate dikgomong tsa bona re fapatsa madi a morana Jesu. Ga re lebale go rapelela Modimo a ka lokileng bahlanka bao ba jalang efangele ya bophelo re ba neela wena re kopa jalo ka lo Modimo go nka sebaka. O ntate Modimo ka inehela le bosigo bona ba letsatsi re dumela go tsoa ka mesoso go heletsa go wena re ba rapelela bahlanka bao re neela tsotlhe re dumela Modimo nka sebaka ntate ka lebitso la morana Jesu re a leboga. Re a tseba Modimo a utlwa dithapelo a di arabang a ba sa Modimo a ka lokileng a etsa Modimo a ka lokileng gore ditshepale di etsale ka lebitso la morana Jesu. O wena mothandazo Modimo a ka lokileng ke tsatsi la Modimo a loka ke lona le lokileng la go rapela morana Jesu o motlhe ose Modimo wa tshepala nka sebaka ntate Modimo ore o mokhuleko mauthandaza o Jesu o ya lalela wa ephendula mokhuleko ka lebitso la morana Jesu re a leboga. Ga tseba ntate o itse re bitse wena o tararaba go bontshetso kgolo tse phatiweng le o se Modimo a ka lekileng ge sa tsoa ge le bonkgolo re ikokobetsa polase wa tlosong ka sebaka ntate ka lebitso la morana Jesu re a leboga. Ga tseba Modimo a utlwa nka sebaka ke ena mohlanka moapesi motshegeletsi moetse antle mo boloke ntate le botlhe bana bao ba lekwa le ba mametse ntate ba robetse ba etse antle ka Kriste morena re a leba Jesu ke morena amen.
1: A suppose ke ba ka dumela mga ke ba ka ngumela ntse ho seng ha tsa ke bo mha ho seng ke lo wena modimo ha la ba ba la ho tloeng ha ha ho ka la ka ho se se mme ba fa di jo sa moya. A suppose ke na do ena ko ma me tse ke me tse le ntse ka le tsela ka se mo ha bo o jo ma ka le se zo mme ntse ke mo ke mo go

0: Mamedi, dumela.
1: Le ka ntate ka nna go tlo go ntate ntse. Ntate ka le ditso ba marana se so ka tsana tsa re tsamri mo ka ga o le ba lo seng ka le sa tsile ze tsaro fa po ka tla ka le khanya ba ni ga o tsane la ga o le botla o ya le go ba se ba tsana ka le seng god. Muri mai denga kwa la di tau mo mo sa ke sa deni ya ga muri mai denga di sa me tsoro bana ba itsara ba se tse ka go fa tso la o le nana matla. Di tso la tso go fa tso de sa bona muri mo ka ga o le ba muri mo ga tso da lang se tsere mo rona ra sa tso din ke. Ka ma tsa tsa ma di wa re bolo ka ka ma tsa ya madwa re tshwere tsa witsedentse nao re ke ka kgola ka paulasha ba re ke tsaba lo yena ka re tshwere tsa tsa o phema go di mo ka re tsadi ne ke lentse la re phetata le ke ke lentse la go ba no yena o di mo ke mo di mo ka ke ba tla ba shanka ba ntse ka di tsola mo re na se to tsana ba tso semba bo le go ba tshwere tse ba se na tlo ba senta ke ba tsare ka le tsola o le di tona la lo ka ke ka tella ntate se na sa rona sa lo ka tsene ka le bitso la morena ke se ke ra tsela pa tshina tsire lo go ke poto ba ka madi a morena ke se muri mo sa mo tsira tsela si o ya rona ka le bitso la morena ke se ke se no no sa tsala la palana ke mo tsana lo sa tsau ke no no tsone bitso le matla la morena ke se ke ra tsela di presenta so ke sa lo ka tsene ka le bitso la morena ke se ke mo ka ke ba tsana lo sa tsana mala pa bona le bana ba bona ke ba tsana lo sa tsana ke neng bu tsen ka di tsola mo rena ke tsa re tsola ho tlo ho fa le ne re be go bona ba tsena re tsa bo zeng ba tla se ke ba ho ba ke mo tsoko ba di tso ba se matla ka ke ba tsana ntate ka le tsola ho le tsona ba ho ka ba tsana se se go la mo ya le ne tsola ho muri ma ka witse to se tse tso rapela re le lo ke ke ntun so se muri ma ka ra ho le go fa re we thank you ke ga pelala ha le le di tshe ka le di tsola mo rena ke se ka tsela di ntse sa ba thu go tlhaba ba mamelang ba le di tsola mo rena ke se ka ba tsona lo fa la mala pa bona ke ba tsona lo fa ke no lo tsoi muri mo ka ra le bua ntate ka bana ro fa poko ka ga khanyo ba ni ke o tsanela di tsende matla la mo rena ke so muri mo ka wena ho ba mo ba se ka rona re se di di tsende matla la mo rena ke so ba tsholele mo di mo ka we seven tsena ha wa re se se ka ba thwa di se ke modimo re ma di maleng tsola ho re se se di maleng tsola ha le tsola ha ke ene a mene ka tlo sa me tso le thata tsa di seng le matla la morena ke so for a week thank you ro pa po go tla tlhala khanyo ba ni ga o tsana ba ba na ba tsoma ba tsantsa ba tlo tso ba di kolo ba o le go ka maphelo ba bona di seng le matla la morena ke so protection ya Maria Morena ke se tsire mo ba tsama ya ntse re fofa tsa Maria Morena ke se ntse ke dimi ya bona bona ba ba rena ba tsama ya ntse ke se ke se ne matla la Morena ke se mo di ka mala tenga go wa rena ka thala ka Maria Morena ke se re di se ne matla la Morena ke se mo di ma ka tsa mai se o re tshegeletsa manyolo ya ha o la ga lo gona go boloka go tshegeletsa di di tsone matla la Morena ke se fara o seng ke ke le bo ite ne mo tsisa ume ke le bo mo
2: Amen. Ntate ka lebitso la Jesu Kriste o Nazareth, modimo wa ka ya lokile e ntlo seng ga letsatsi la kasheno, o sa betsa pego leboga tsalo ka go le modimo o sa tshepagetse maphelong a rona, o sa tshepagetse bosigo botlhe. Ntate re robetse wena wa betsa pe wa re tsosa jalo ka go le modimo, re a leboga o bana le modimo ya tshwanang le wena. Kgobosiane ya rona wena o le lefika la rona, o le thebe ya rona, o le maatla a rona fetisang ditsietsing tsa rona. Ntate le oseng ga letsatsi la kajeno jalo ka o le modimo itse bao batlang bao batla e sale ka mese o batla go fumana ke ana malapa ke sena tšhaba sa gago modimo wa ka sa bitswang ka lebitso la gago, o ga seka sa ikokobetsa modimo wa ka sa rapela sa fapoa tsela tsa sona tse gopo. Wena o le modimo o tla rutwa o le magodimong go ba tsebe tsa gago ga di a thibana. Modimo wa ka ya letlileng re a kula, re kula dikelelong, re kula moyeng, re kula nameng, re tlhoka thuso ya gago, re tlhoka boteng ba gago jalo ka o le modimo. Iponagatse modimo, iponagatse Jehova wa magotla, re atametsa bona bana ba rona ba sa tlo tsoa modimo wa ka o ya dikolong ba ngola ditlhatlhobo tsa selemo Jehova wa magotla, ba fe maatla ba fe le bona bohlale modimo wa ka ba o etsa dintho ka tsela e nepahetseng ke ena naga ya borona. Modimo wa ka ya lokileng wena o ikgaise ka o le Modimo, o re etsetse Jehova wa magotla. Le ga o ka ba jwang kapa jwang, o Modimo ya re utlwelang botlhoko. Modimo wa ka re a leboga goba wena o tshepagetse le o seng ga letsatsi la kajeno. Re leboga tsotlhe Modimo wa ka, bana ba rona ba sa tlo ya le mesebetsing mo wena o ba buletseng teng Modimo wa ka, o ba o Modimo ya bula mamadi a kwetseng Jehova wa magotla. Le ba tlotso wa okota mesebetsing go isa di-CV tsa bona dibakeng tse fapaneng. Modimo wa ka wena iketsetse ka maphelo a bona, ba gopole Jehova wa magotla ke bana ba rona. Re ba rutile Modimo wa ka mesebetsi, ba ile dikolong Jehova wa magotla. Wena o itlhagise jalo ka o le Modimo. Re a leboga le ka lona lenaneo lena Modimo wa ka, mo wena o re rutang ka lentswe la gago, mo wena o re romelelang bahlanka ba gago. Ntate, lentswe le sa tlotswa le tswela rona Modimo wa ka, bula tsebe tsa semoya Modimo wa ka, o re hlalefise jalo ka o le Modimo. Re tlo leboga tsena lebitsong le maatla la morena Jesu Kriste wa Nazareta ya bokwang ka o sa feleng. Amen and amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Shimana kwa kimetsu e robong re ya re shebile ora ya bone. Erikete so. Kamara metsotswe e semeka e re a lelentsweng la Modimo. Motho o mongwe re mama o bane ha kompona re hankenke ntsu. O kgona jwang kere ho yena ha ke kgone, but moya wa ka o labalabela ntho tsa Modimo. Nthong tsohle moya wa ka o batla ntho ho tsa Modimo. So ho fitlhela o ruta moya wa hao kapo o labalabela ho etsa thato ya Modimo, anything eo etsahalang kapo eo hlela e tlo limita tsela yo viewa Modimo ka yona. Until you come to a point where you surrender all to God, even when it's not comfortable, you give it to God, you will never understand how God operates. God will always be mysterious unto you. Rekwetse iji. Amanga mayemo, ase mayemo, abolaya, no. Ke mayemo a testang hore na o kaya ho Modimo na kapo ka dula mo o dutseng na. A leng kutlwa ke re wena ha o ka batla Modimo le ha maemo a sa tumele, maemo ha ke kebe a o tswela matla hobane o batlile Modimo le ha maemo a sa dumele. Muchena rona ntsuba tloreng ke rena, I have learned that in the midst of the pain, in the midst of sickness, the more you seek God, the more you find healing. In the midst of your situations, when you seek God more, God always appears because you have overlooked your own situation, but you have taken him as a number one priority upon your life. Meaning, you need to find God in that situation and wait for God to answer you in that situation. Abangkulu. Next.

reng ana sebe wa iketsa ya do ile bibele ya tsho ya reng ana sebe wa iketsa hantle wa iyo rabaitsa dibika ofela rabaitsa dibika ofela hela wena hela mzalwane mzalwane mzalwane kutheni na ulila nje shula wena inyembezi. That's why ra kopana le batho ba phelang hole ra ba kakapa hore o iketsa e ka utlwa Modimo, o iketsa ka re yena o bona Modimo go feta rona batho ba bang. Mara wa o sa botse motho gore o kgonne jwang o etsa jwang, gonne jwang o etsa jwang, ke eng e entseng gore o kgone. Jaaka o roletsa pina ga ke gotlwa ke batla go bala melaetsa. Omkhulu Simakade. Omkhulu Simakade. Nanto fena batho ba ba ikhalaletsang ga ke e rate hela ngwaneso. O saleletse morago ga o e rate le ka phoso. Modimo demanda kgalalelo. Modimo yena yo o ntse go oma gapela o batla kgalalelo. Yo o ntse go ba etsa eo ga e batle, o batla yena o se sa batleng a re etsa Modimo. Ya o thata ne. Yale o hana pipipina he mama medi wa o na le pipina mona e ke e batlang ha e hlaye ho hang ya hana ene yale ha e hana le nna ha ke le kwele. I'm coming back. A reclam. A ke go tla mona ke bala Emelisa. Ke hi.

0: ka mahaleng ka kwa ka studiong jwa le se ke re ka mahaleng phaposing tsa gaso ka kwano he ntate molefo o sa tlile a leteng he re tlotla re phura leswetla he le wena ore ke re tlile re bone jwalo ka nnete ore he re ka beyana setlhotlholong ka tsela le mofuta o jwang ka ditaba tse di reng ke thuso tsa mphua fela ka ro Aforika Borwa ka kwano le wena o se fetwe ke taba tsena ke kopa gore tlwale ka se ke tlhile ke ngotse ka WhatsApp-ong ka mono go na le me ke tlhileng ke beile ka mono o ka nna wa tlhile wa ngwala teng kapa wa romelela ka teng nomoro ya rona ya WhatsApp ke ya 0785859531 0785859531. Ha o batla o buisana gape le ntate molefe ka kotlolo o ka buisana le ena ka ntsweleng la le mathemalodi o otlela ka kwano nomoro ke ena ya mahala 073 150 5207 0731505207. Ke ka hona ka mono mo tlileng o ka buisana jalo le ntate molefe tse amanang jalo le tsona tsena tsa sasa ke re tlile re utlwe rona o ka thuswa ka tsela le mofuta o jwang. Ntate molefe ga ko amogela ebile ko dumedise letsatsi lena ka jeno
1: tanke ntate mogomong e re ke nke sebaka sena ke dumedise bamamedi ba Lekwa FM The Heartbeat of the Valley ka lebitso ke nna le Sedi Benji molefe ke mona gape re tlo sekaseka taba tsa sasa ke re sasa keo ke a lebo
0: ntate molefe ga re tlile re gutlela morago mane re na le tshetso yena ya bana ya ditšhelete ke a gola gore nna le megatlhelo ka gona ka mono tshetso ya bana e tsamaya jwang ka ditšhelete ebile le gore na ke bo mang batho ba tshwanelang gore batle ba ngodise bana ba bona batle ba thuswe ka tshetso ya ditšhelete.
1: Danke ntate mogomong ga o ka opola ntle ntate mogomong sasa re fana ka ditshetso tse fapaneng jwale re na le ditshetso tsa maqheku ditshetso tsa batho e le gore ga ba itekanela then ona jwale re na le gape ditshetso tsena tsa bana jwale tsa bana re na le ntho thweng ke child support grant ke ena o thweng ke tšhelete ya letheka ba e bitsa jwalo eo ke child support grant jwale o boba le o thweng ke foster care then o boba le o thweng ke care dependency grant empa ka jeko lena re tla sheba child support grant ore jwale child support grant ore ena o thweng ka letheka ka seZulu o thwe imali yeqolo batsho jwalo jwale e ke yona re tla sheba yona gore ae batho ga o tlamehile o applyele child support grant o batla eng leng o tlamehile o applya e le gore le di-requirement tse batlegang ga o applya for child support o ke eng ntate mogomong ke a lebo
0: ntate ha re tlile re sheba mono rena ke mang a tshwanelang gore a tle a thole tšhelete ya ngwana le gona gore na ditokomane tse batlang golo ngodisa gore a go ngodisa ngwana o mo ngodisa di le dimo di kae le gona gore na ebe ke letsatsi lefeng le lefapha le butseng gore batho ba tlotla ba ngodisa bana.
1: Danke tate mogomo ha re bue ka child support grant. Child support grant o ingodisa ha ngwana from 0 year ha qeta o hlaha o fihlela o dilemo tse 18 ke ka ho e bitswang ka gore ke child support grant ke grant le gore e supporta ngwana jwale he ho ya ka molaotheo wa South Africa ngwana ke motho a qetang o hlaha o fihlela lemo tse 18 jwale he batho kaofela e le gore ngwana

0: fumana bo 2000 mkhono hatle a tlo ngodisa a ngodise buqhiqu ba haye o tla nna fumane le yona yena ya gane o thaitswang e o gane o thaya monna mongwe
1: dumena bontate re ke ne ke botsa gore ke dula le ngwana mmae o mphile birth certificate a re ke batla go lo mogwalla mme wa gae o njwetsa gore ke botse gore ke lo etsa affidavit na ke a sasa na ba tla ntumelela na ke golle sasa ke nkgono wa ngwana ke mme Francina o kamane ka sebokeng ya ngotse molaetsa mono
0: tanki ntate mokgomo ee ya nkgono a ka nna gona gore a tle a tlo ngodisa ngwana a golle ngwana gobane nkgono o dula le ngwana jwale mme wa ngwana o file nkgono certificate ra e wena tsamaya o lo ngodisa ngwana ngwana o dula le wena nkgono ke nthwane ke itseng ke primary care
1: jwale ngwana ha feta fela dilemo tse tharo o tla le yena ofisi mane ngwana a tota gatisa menwana nkgono a thole tšhelete ya ngwana
2: dumelane melang ka studiong kopa wa botsa nna ore ke mone ke nne ntse ke sebetsa ka di-pjopo contract mono non ke kena nne nga ke kene nne ke a thobela ke a gola nne nga kene so sometimes ke sa kena tšhelete ya 350 ha e kene go nna mo ande ka mona ke lebetse di-number tsene ke ngodisa dintho sasa ka yona ne ke ngodisa 350 ka yona so nka etsa jwang gore ke kgone go aphila ka number tse dingwe kobane ke lebetse number tse di-cell phone number tse tsa gale tseo
0: tanke ntate mogomo ae seka a na sebetsa jwale ga sa sebetsa o a sebetsa ga sebetse go na le ntho thweng ke validation process e ne ke bua ka yona gore sasa e tshwana le lenong e dula e tlhodisitse gore e bone ga e mogomong kgweding ena monna o na le ntho e keneng kgweding ena a re no ofa kgweding yane latelang jwale ga bona ga wa fumana ntho kapa o fumane nthonyana bogothogothonyana ga o fa tšhelete jwale seka yena jwale a sasa sebetse re kopa a tle ofising and-e gape le nomoro tsa ntse a ye ga sa di opola a ka nna tla ofising re tsebe re tsebe o change-a nomoro tsane tsa ae re kenye nomoro tsa e tsena tse ntšha a kgone go sebedisa nomoro tsa e tsena tse ntšha a tla tshwere akhaonto ya gae a tla tshwere nomoro tsa e tse ntšha a tle a tshwere le pasa ya gae empa dinomoro ntate mogomong re kopa e be dinomoro tsane tsa ae tsane tse rekuweng tsena o thweng ke di-recard tse recard a seka tla ka nomoro tsane tsa strateng kapa tsena di rekang strateng tlame lebe tsane o thweng di-recard ke tsona tse sebetsang tseo
1: ntate ebe jwalo ka ga re tseba gore matsatsi se re le go laboraro tjena la bone le labotlhano batho ba ka tlang bo ke ba feng ba tlotla ba thola thuso lo
0: batho ba labone le labotlhano o sane ke labone ke bana ba bana ba tla ke ba bana o sane
1: ba ngodisang bana
0: then labotlhano ke maqheku le bana ba 350
1: ba di 370 le maqheku ka labahlano go sane ke bana ntate molefe re le buile agolo tlhe marana ka fitlhela re tlatla re kopana gape bekeng e tlang gwala ka
0: tanki ntate mogomong ke a leboa ke re sasa keo ke a leboa ba mamedi le o lona ba le kwa FM ke a leboa
1: tanki ntate e ne nene jalo he ntate molefe ya na tlhile a tlo re tlhakisetsa tsena tsa sasa goreng ya bobedi o teng ka kwano ke kopa gore ga o romela melaetsa bana melaetsa e setseng jalo ka kwano e sa bapala o kapa re sa e bala e mengata golo mme ke kopa goreng ya bobedi ntate molefe a fitlha ka mona a ba thola melaetsa ga o sentse tlhile moemetse ka kwano gore e tla tlhile e tlowe fela ga a dula fatshe mona gore a tla tlhile ya go tlhakisetse mme he ga jalo nako ga o sheba e tla bolela jalo gore motsotso ke yona gora kapa motsotso o sa otlhile o le mong ka mora gora ena ya go ya bokae sona gora ya boraro mme he ga jalehe o ntse a tlhile a le teng ga itsela ka ntomi ka ise o tlatla tswelela pele ka ditaba tsa leleme ena senyesemane ebe ka mora mone o tlatla kopana tsholo le ena JT tsote sire ke tle ke tlhile ke nyamele nna ke a leboa ka bomamedi.
3: This is Liqwa FM News, bringing you truth, clarity, and the heartbeat of our community. Proudly sponsored by Liqwa Funeral Solutions and True Voice 016 Media.
4: Your top stories at 3 o'clock. Shebi Mabena's bail up.

0: pe o ya nna ona chelte a e tholang. Tsamaya le wena lo tšhentšha ntho e etsang le tsamaye le ba e NPO le tlo kgona le wena le lona ka nto ja menyetla e e leng ya lona. Wa e bona? Ee, o tloletsa fela tse bone tse bona motho a etsang fela wa kgathala. Tseleng a mona o ntse o tsamaya wa kgathala and o tla kgathala. O tla kgathala. Ke o taba mamedi wa ka he. Phapang e teng mamedi pakeng tsa NPO le NGO. E teng ke a tshepa he o ya utlwa mamedi wa ka. Ba bang ba ya comply-a, ba bang ka nnete ha ba comply. Wena mamedi wa tshebeletso ya moratwa. Fela he, phapang yona e teng wena mamedi wa tshebeletso ya Lekwa FM. Jwalo ka o batla wa NPO, yetsa bonnete ba hore ka nnete o ikemisetse hore o teana le Mr. Taxman wena Skeem Saka. Hata lena mamedi wa ka le nna ke lona selemeka kwano. Go tla mlaetsa go na etsa majwang kwano maqhubung a maholo 91.0 MHz. The heartbeat of the vow. Metsetse re ka re be metsetse ma shwa be le metsetse mina tsamela tsenya le kwa fama ha maletse ho ga ya bohlano. Ka tsama me bo nete ba ba ngata ba thuse ile ka netoga ona ba ba ba sa tsebe ngwana e be ke di NPO ka pa ke di NGO. Ha ba tsebe ma o ntse o tswa ha wa register ga ma o ba NPO ba NPO jwang o sa register. Ha hona. Jwale le tlo itse ga di pipe ha sa batlo ba di NPO zile ntse dule tso ba di NGO zile sebeletsa mahala. Wa e bona tonu ke mathata. Ha tani na le nakelwa na selo mo ka kwane. Ha ona nga ona di pipe ma midwa ka di tlang ka dube. Di tlang ka dube. Ha o tamla e tsanga mana maje a o tsama jwa ka kwane. To good go dumelang tumelang ba ratuwa. Ke moruti anna fako. Dumela moruti anna fako dumela dumela le wena ga tlaka re a udumedisa ga udumedisa ha tana mamedi le nna ke lona sa le ka kwano makuba a holo a 91.0 MHz so that had bit of the fall afternoon by 4 re together until the last hour ke le ka mona ka semola famo ke tsa piso le photo asbong up to the p a re ite bolo mina hane tsepi mtwana thank you ngwe thank you badi a thank you gago a re bona ba long teng all right ke le ba tsena tsena ke o tsona he ha re sentse ga tla pele ma midi wa ka ke o ta batho ba bangata ba midi wa ka ga ke na ka ga ntho sa ba ne mesebetsi ha iyo mesebetsi ha iyo o bona bana ka nete ba hai man mo tsi ao ka pa motho mo tsi ba nyana ka nete and o ya hai ya hlumela ka nete he o thola di sponsors he o na dikolo tse ya mammo di ka thaula di ntho ye wa bona wa le putse nna ma ga nete ba thata ba ga keng no papa nko wena na Steve Kate mo khotsi ya ka o comply le Mr. Taxman tsole ha o nke le hlong ha holo wa bona ba nke la hlong ke bana wa comply man wa e bona e ba botshata mona jwale lukisa taba tsa hao lukisa taba tsa hao ga tsama mesebetsi ha iyo ba tsama nga taba ga tawe tsebetsa ba tsama nga taba sentse bana ntona go no ba tla bona le company ya ga ba tla go tsang slowly but surely shall get there ka ba ka la go ke bona mosebetsi yo bona ha ke ntse ke ditse mona khona mana tsa ka mosebetsi tata ha ikona ntso e tshela ka jana tlene khone ne a e tshono ndos man gore ke phama fela ke bona go ke nka ke kopanya le mosebetsi o tlaile ka kwa ye ana ma medu ak a go tle ka kwa na ha
1: hello JT le ke se go no bua le wena le ke tsa project ya ka Yo yete di koloi, di taxi, di besi, kete yete di aeroplane. We love you so much, di pina tao di monati. Kailen Malinga, Zone 7 Sebuke, NNN Malinga, Kosi Malinga.
0: Hi, Skeem Saka, out anko, na Skeem Zazo. Which is la matu busy. I had the other project, the pass, oh pass, oh qua, pass.
2: Ah, woman to cake mo president, how do you mela, let up a manin and the other Havoqua, Halale, Soratola, Cache, Ovania recipes so much a pala, Kirimidis and Obama made you both of a wife, Emme, Ekisansa, Nekilicaguano, Gamasolomba, Sensei clipses, I lose Hilali, Guaratula, Cavella Kirikina, Kinaquana, Wanana, Yeno, Jenny, Ogor fell like fifty said to me, so Kirigal and Laxon, Mamela, fell like rea recipes so much a pala, the Bama made you both of a wife. Ke ba be le biso ne mata a ba tsoga ba tsare ma murusu ba tsoga ba tsare mo president ba tsoro fetela re ha ngwane se yo utswa ho ba ne na yena o ke ene o go re fela ke fitise ditumediso ke re gele like sa mamela fela ke re ya re tshepise ngwa tshepala le ba mamedi botle ba le kwa FM ke ba bea le biso ne maatla a ba tshoga ba tsare mamurusu ba tshoga ba tsare mo president ba tsore fela o re ha ngwane se ya utswa ho ba ne re tshepise ngwa tshepala sentse ke re wena ba yo
0: a tenke happy day ke le bona ke le bona mena hane sa sta ga dese ke le bua aga ba tswa Hare ba tswaga ga ba tswaga ga ba tswaga. Aga ba tswaga skim saka tanko tanko tanko tanko. Happy Wednesday my queen. Ah, ko mametsi. Till the last hour. Kile kamana ka small farm from Lady in Red. Much marato. Tanko Lady in Red. Kite ba tsumina hane. Kite ba tsumina hane. Thank you ki hona. Thank you ki hona. Mametsi, there are so many ways ka kwano. Tsa hore ka nete re ka etsa tshelete re ka etsa bophelo fela bothata ke hore ka nete mamedi wa ka hore o tsamaya le batho ba jwang o tsamaya kae o ye mo be mo bofingi o ithole wa bona jwale batho ba bangata ba rata o etsa mosebetsi ona mamedi wa ka wa di NPO ba rata o etsa mosebetsi ona wa di NGO fela batho ba ketela ba fapantse dikomiki kae kae di NGO tsena be di fetwa di NPO wa e bona tsone e be affect kae kae wana mamidi wa ka tsholo batho so tswe ba utse chelete ba jene chelete chelete e teng ka ka chelete e tsema lo ga kela bana di kousi ka yona dieta ha ha ona batla tswa man ba bang ba khono trace ha ntho tsana tse tsana tse no bana ke di NGO wena o ba like o ba thusi tso bana rata mara he di NGO tsana di monate ka ba kala hore le batho ba se botsang teng ba khona bana ntho ya ne go ba khona ho fumana tsie tso wa utlwa ba fumana tshietso ka ditšhelete ka nthonyana dingatanyana gobane wena mamedi wa ka ba bsa ga limitster taxman nenneng ga e le nako anene ya tax yane ore gutlwele ka gobana o ya kgona go claim wa thola nthonyana tse tshwanang tse nno wena mamedi wa ka ke mosebetsi o utlwalang o segase ona ona wa community ona ona wa di NGO kwa community service Community service fela e thopang fela ga re tla etsa gobane re bodutu kapa wa bona ntho kapa ona ntho re leng busy ka yona mara ga ona ntho e tla go fedisa ga ona ka nnete go na le mo e tla o isa teng ga kalo ntho ona ka baka la gore ga o a registera mokgotsi ya ka e tla go trabola jale re kgothaletsa tsotlhe batho botlhe ba e leng ka gara dipen ba le ka mona ka gara di NPOs ba le ka mona ka gara di NGOs gore letletle le bule matlho letletle le shebe gore ka nnete mosebetsi o etsang le sebeletsa pele kapa le sebeletsa morago wa utlwisa mme compliance ke yona tla go bulela mamati ka bongata jale batho ba na leng di-NPOs ba kgothaletswa gore ba comply gobane compliance e tlo go rola mogalo ona scheme sa a gola mogalo gola jo ke ena ka nnete be bobebe jo ke ena be bobebe wa utlwisisa ee and now ga nna le ba tsaba gona ene majority ba tsaba gona ba ya ga tata ba ena ya di NGOs hona le di youth desk hona le di youth watwati wa bona di youth watwati leverage and center ke di youth ntontoni wa bona tsena no ke di NGOs tse sa registerang ke baitsa setlhabe ba intsa setlhabelo ke baitsa setlhabelo ba ga eng gona ga le batho ba tsaga ba tla itsa papa ga committee gona in the meantime sa ke metse mesebetsi ya mmuso ntse ehla wa e bona jwale he bobete tshana wena kgaitsedi ya motho ya ka ande jale go ya ka gore ka nete tsa se ga o obo ba NGO ga o hobe e fela o tlamehile o sheba gore ga o tlo ba NGO onaebe o ipeya kae o ikalela kae oathona o ikalela kae wana gona motho a batlang go sebeletsa legala fela letsatsi ntse le tšhaba ledikela tšhaba ledikela o sebeletse mahala ntho o sa e boneng thusa batho ba ba mabona o kgone go thusega le teng ga tlame ntho ntse neno o ya ka thata ke mathata wa e bona ntho eno ke mathata jwale kore le ipe hantle le bule matlho le nke decision tse tlaleng ka leise pele tse tlaleng ka di leise pele wa e thola ke tabe jwano mamedi gata lena ke lona senome ka kwano e re ke utlwa mamedi o reng ka kwano utlwa mamedi o reng ka kwano ge mamedi o moya mamedi wa tshebeletso ya le kwa FM Okay. Nata 585951 ke WhatsApp e sa founelweng ka kwana ke WhatsApp e sa founelweng ka kwana mamedi wa ka tla utlwa ya mamedi mamedi a go tlo mamedi o reng ka kwana a go tlo reng ka mamedi
3: hello ho jong fela On sa mme la sena a ke tsebe gona o ka gona o nthusa jwane ke na le case monane ene ke batla gore e tla e hlaele social media because jwa ne ke se show gore ke it's about post office ne gona le so
0: me wa ka ke tlo kopa gore message ona wa hao o kenye ka 6:30 kopa message ona wa hao o ke ha ba no go meletse mona gona ka kono ntate Phadima o kena ka 6:00 o kwa tsatsin la ka jeno o romela tsatsi la ka jeno message ona wa hao wena mme wa ka ka 6:30 o tla gona o thusa hala sabana tso ke lekwa maqhubu ke maholo my 1.0 megahertz the heartbeat of the val sabana tso nya mamagatwa ha o tlwe ka kwano hi majay hey you ke na le wena till the last hour popi ka mona ka sengqobile tanko mapopisto ke ite batsomana gana mogel halapeke tanko mamedi hata lenna ke ya le wena selemoyeng ka kwano.

0: Va bene, sono stato qua per me giù. E che se ne sarà la ma qua va bene giù. Ai no, ok, va bene. Requano, ma mi dà, se vedete, siamo gatto. Requano. Gigi, ma con la vato, sa sindaca geno. Ba hola batho. Okay, happy birthday to you and you. Yeah, hola ntsa tsindena ba ga jeno, khapu ya mahlo no no. O bona tseding tsenga ta hle fara kota o fa fa. Ha ba kene ba hola ma medu aka. Ke tlotlwa he tsona tsena tsa di local news a gona na ibe he. Di tsama jwang tsa tsindena na ka jeno ma medu a sebe tso ya mama ga twa di tsama jwang. Tsena bana ma medu aka tsa di local news tsa gona ka kwana today na mohlanje. Right, 585 and 531. Mama medu aka go be hantle le tsona tsena tsa sepetepete go utlwa tsona he di tsama tsama ka mogwa le ka tsela e feng thata o tsebe sense e le 5 to weekend mama medu a kora 2 weekend JT weekend go kena weekend ba banga ba tsebe mo ba leng teng gore weekend re ya re shebile tsena ena e be ka nnete re tshwagetseng weekend ena wa thona ye mong itse be ka e thwasa fela le manta fela tla re naibe man be ke nyana batho ntotsa ga tsama jwang ha o tlo ya sheba ye mong a thola go ya sheba be ke ena le be ke fetse ntse di tshwana o yena ha ona papa ena o tlo tsebe house na papa ona le botata ma medi ha mata ga itjwa ah mataka eh re ye tse ke na motho ka kona na mamidi wa ka ke mong o jwa skim sak
1: ke sha
0: ke monate
1: ke marvelous
0: bona be ke na be tsane le be ke fetseng ha ona le botata
1: ke ne fitleng ne le monate nyana tsa
0: o ya bona ntho
1: le di 5 tsa September re amohela spring
0: oh okay all right
1: ha se le kota 2 December
0: since why bona mang sa ntse ka le kona 2 December ka net wena ah o ka ba tshoka nnete hona ne le thatanyana le na wena mo girl pele go sa ditabeng ka kwanoge wa bona ha ka le batho kana le mathatanyana especially ba tsha ona le mathata go gona le ba tshwana ba keng ga phela wana wa phelwa motho sa amohetse go sala tletse thaolo wa bona wa moetso ge ha ke sebetse wa metso ga go ha o pandehi wa moetso go wa se ba keng ha o jole go ha ona ntho move ha ona ntho a ke ditabeng ba be di kopagetabe ai re ke thole ah ma ba be di ka ona le batho ba le batho ba moetse go ha ona ntho busy ha ona

0: do or die. Ho tla bo lo benta tetang tang e tabe gangwe ke le role bane ne kanete ayana wena ha o batlo bona ho ntso kena ntso kena ntso kena etela Facebook nya ka wena le TikTok mola kenya message ke tla o araba miskim ke tla o araba jang ka ba jwa etse wena ke monate ga iketsetsa monate ga iketsetsa ntata o tla etsetswa ke batho ha o tla etsetswa ke batho weekend as bona weekend o tla bo le deke mal ho tla ba manzi nte ka weekend ka mola ka yana ska ba tla o fetwa hle ska ba fetwa hle skimisaka ska ba fetwa tsa ba nete ba go atla ukwa yo ba tla mpona hantle plus ke active one thola ke tswa moyeng ke active jwa ke na TikTok nya ka tla mpona ke active ba bohloko wa mpa entertain deke mal hela wena ha ba tlo tseba ke o taba hata le nale nna ke lwana sele mo ga kwa no tsabele tsonyele kwa FM hata le nna ke lwana tsabele tsonyele kwa FM kgonga ma hola 91.0 megahertz the heartbeat of the val go so ba litima medi waka a mahlembele langa ka kona afternoon JT kiki ka mana ka polokong ke na le wena till the last hour much marato for you taung kwa class kim shaka ke itwe tsimena hana kere tebo ke tsona tsebo sebele tsonyele kwa FM ma qhubunga maholo a 91.0 megahertz the heartbeat of the val haratemo mamedi sebele tso yele kwa FM taba ke a dludla ke eno a dludla mamedi wa ka kere o ikutlwa jwang ka beili ya hae o ikutlwa jwang mamedi ikutlwa jwang ka beili ya dludla o ikutlwa jwa mamedi ya tshebeletso ya le kwa FM ke rata utlwa o tswa wena ke rata utlwa o tswa wena mamedi ya tshebeletso ya mamagatwa ke rata utlwa o tswa wena wena o ibe ya jwa KC kena mamedi wa ka ntse mata Bailey kena itula utwa hawatwa di charges di tropuwe ho tuwa ke Bailey Bailey ke Bailey mamedi wa ka ha so di charges di tropuwe go be hantle ne ha sore di charges di tropuwe Bailey ke Bailey etsa majwalo sabela tsenya mamara tama kunga maholo 91.0 megahertz the heartbeat of the vala hi ratela pele jwa fela he ha ka sentse re tsa tsena ratela pele fela ha ka sentse re tsa ka mogwa le ka tsela ke na right a o tla mona tsa ba thoje ye o tsa majanga kwa me tsetse re ka re ba metse tsenya mashima ba di metse mena ga hamane letso ga ba selela mamilo tsa beletso ya mamagatwa hata le naka kwano le nnake mo ye
1: majeje oi oi e majeje a le nnake bona e le kotsi e kotsi kotsi wa utlwa o tswile ka 3000 me ya eme kana kana e tsa meile nya bana ba batho ha gere ga mojaji ya le ka simu ka pa mhlomo ba tlo misa bo le sotho kwa maybe ba tla misa bo le sotho ka lo dula kwa na nya nna tate mmolo wa ngolo wa la ke ba tlo bua maka ha batla ko jo le tlo thong gaba ho go kene ntse accident ba go tsiba bona ba sale yo o sile enga e tshabileng hampe ka vali o sile enga yo na ke re fela me mpa misa le sotho ampa lo bloma ka bo chab ma jeje yo se no vela ka go istina pa yo
0: thank you so much ke ite ba tsamana hanwa na gatola ka ka ite bo ela no o tsho o se no tsho ga ya ka net a o tla thata o tla nyo setsa ba kensa ha ya ntato ya ka mo khautlang ka tenka kwa no se no vula ga no tla ba bi manya ma tla ba bi manya
2: JT jona jere ba phazame mhlomo mbane ba ba 3 million ba 3000 ba phaza ha dula next ba mo emisa eng ha ba mo emi na wa hema bana ba batho bona ha ba hene a na tlamile bontsa dutsi ka mo ka hare ka mo o fihlela ha ba hene o tlile a net
0: aha ko hlompile god sister la bigi ko hlompile mina hane ke o taba mamedi wa tsebeletso ya mamratwa ke o taba ke KC ke Bailey ya dludla ya hello le kwa FM. Sometimes our government is not thinking straight ba fetu 3000 JT a khoza answer mahlo a re yo khoza re yo khoza MJ a re yo hey khoza he mana le na tla o tseba wa ke itse hi ke ke go ke

0: All right, ke surprised. Ke buitse eng ata mamedi ke surprised. Toba. Ko re ka mogwa tsa ntwe tsa ke surprised ke go mamedi aka ka mogho. Ine ntse e postpone wa ka teng taba ena ya bail. Ko re ne ka he mothena gale gale from a kena ga diselenga tsa batla bail ngwana batho. Antsa batla bail. A kena ka diselenga ha o bana. Na go ka ofela na ba postpone la di bail ya 3000 rand tsa 3. 1000 rand tsa 3. Ke maketse fela. Ko ye fetse matla ke ne ke bona 3 yena mame 3000. Ah, mame. Ko la ba ka bitsa le mataka ka re tlo mpontsa se ka tlo bua ntwe siko. Mohlolong ke nne ke sa tsebeng dipalo wa bona. Mohlolong ke na mathematics eng wa tla eng dire cops tane ke a gola mohlolong na di zogotse ke sa di boneng. Aga amada zero. Ijwa ke 3000 rand. Ke go mata se tate ka pa se. Hona le dire shuka pa ke di noto tse nna ke sa di bone mara mo hlomo di invisible. Hlomo di invisible noto tse. Ah ma dadi jwa 3000. Mara ma medika nete. Ho di tse kana na kwe kana tsa batla be di ka ho athe fela 3000 fela. A tsama medi wa ka 3000 ma medi wa ka ke jolo ka di mane a tsama isa bana ba sekolo. Wa tsama 3000 ke tshelata bana ba e drika taxi. 3000 ke tshelete ya bana ba palamang ka taxi ba e 3 fela 1 2 3 3000 ma medwork ho tloa mona di bona phaka ho tla mona go sino tla mona fagena geng ke 1000 ga nta transport ho tla mona nthong e ba ga ke general smart patala 1000 ga nta mana o se go patala 1000 ga nta ho tloa di bona ya phaka ja gate ho ya general smart 1000 rand be ile be ba 3000 rand bana ba itri ba ka taxi ba itri ai na ma le ke khathetse mantso ke go ke khathetse moya fela ke taba ya beile ena a ke a di bona tsenga tabile a ke gatelo o phaola bana ba nete nga le sibuda wa tla ma o phaola a ke re mamedi nthonse ding ya molaba go dumela ha mamedi wa ka ga ha wa tlama ga yemela yana ga yemela ntla melo be hana ba ga hana ga ba pala gona those years sky hapa sky wa bona sky tloela o be mahareng o be net mo dule tabe fela wa balo ha re utlwe he maje zo ga sabana ida 5859531 ga ikwala ga ikwala mamedi ga etsa tsena
1: ai JT ai ga tsebe modumo wa ding king out ya kho yo a ya re tabola ke a go ke ba tlhole ka mo
0: sat lo na me da tsabane tso ya batho ha ka be na ke go iho e ke tso pa plus parade for ba mo president ma two ke me tsetse reng ka ba me tsung ele shuma le me tsore ready a se tse supile jo fela ha ma le tso ga ya botselela.

0: re ke tsware ke batla ke re lo sheba taba ena ya bana bana be bang le re ba referwa ba iswa ho di special schools le hore na e fa batswa di problem ha kae. Ke na le motswa di mona e bang le re ngwana hai le yena ke emong e bang le re o ile a referwa re tlamehile a ye ho se seng sa dikolo di special schools tsena tse teng. Hello ma'am.
1: Aye ntate
0: le kae tle?
1: Ke tle ntate Phadim.
0: Ngwana ha o le yena e la ba ngwane mong e ba mo identifyang sekolong hore o lokela hore a ye ka sekolong sane ba di bitsa di special schools akere. Jwale mathata ke afeng?
1: Mathata ba ba emetse social worker e tshwanetseng e tlo assessa ngwana ene e sele le mong sena ke 3 years kaofela ntate Phadima. So kile ka amohela gore ngwana ka tshwantsha ya special school ka re ha ona bothata le nna ke a mmona ka tlong tse ding tsa dintho. Ka tsamaya ka misa zone 7 clinic a thola thuso a thola lengolo zone 7 clinic go sekolo se mo yetsetse se mo referele special school sekolo ba fa di form tse ya ndokteng e tswang zone 7 clinic ka tsa tlatswa clinic tsa gutla tsa tla mona botle ha di primary school so ba tsatsa snawane ka starta ntate Phadima wa qetuwa wa thuhuyemetse social worker e tshwantseng e tlo assessa bana ene nako ya tsamaya bane bana ba bang sekolong ga ba ntse ba dlala le yena o etswa ko o faitse ga o tsebe o bala o domo bo a tlholeya bonneteng le yena o ntlwa bohloko ntate Phadima jwale ke batla o tseba gore ka seka ga e le 2 years ngwana a strikela le matitšhere ba bona nna motswadi ke sa gane gore a ka ya special school ke taba e ke tlo e etsang jwa monga mosebetsi mme mamaloka maloka e le gore yena o kae bane a kere mosebetsi o o fie governmenteng gore yena a visitše dikolong. So fanta every month we get a visit from last year. We get it from the Tabana Mani because primary school in the country. At a point, we come to the board.
0: Come on, Hana Jolongwana or Unzali Tlasing in a by Lil Tungro Atle, Unzali Tlasing you, but Banza Barbae Metsi, social worker, it to Masses and Jual. Hai kai kai hai sa tshwara ngwana ha ntle ka bakala hore bana re a ke re ba tseba ba bang ba joang dikolong so ke 2 years ngwana a yeme joang
1: e ya ntse ke tla ke 2 years ka ofela mana o ye no sa ke le o se ntse ya se ba re tsitsa ka ka ka go tswa go na le 11 years ka ke ka di so le nna e sa go tsatsa go go bulu pele motho a di a o fisa ka tlo ngwana o go tsala re tlo yeng tse mo ha ke tlo di tsala wa le le di na le ka ke ka ma o tlo tsa jwa re go go tswa ke ka ke ka di o ne go tlile tse o le pollo tse ngwana ha o na ke ka tse di tlhomeleng ke ka tse di tlhomeleng ke di tshwara wa ha so a ke tse bo thata bo mokae.
0: Fela ha o bua le batswadi ba bang na ke o wa ha o fela ntseng a yeme kapa o qoqa le batswadi ba bang ka bothata bo botshwereng o fumana hore mhlomo ba bang le bona ntse ba yeme kapa ha o soka o share le batswadi ba bang taba e
1: a se wa ka fela o na le yo mong ke se ke tlhoke mabana o na le yo mong wa bona botshabi le yena ho tsha tsebe ba la ba tsebe ho etsa nka ba go mo etsa le tshitshara wa bona ka tsafe ka tse a di tseba tsa ja kira a ba botse go etsa la ka ke fomo tsa bana ba bang na ka sekolong ha se ngwana ka fela ha se ngwana ka fela o mong la ba tsa ka isa la se a isa mpumalana ka ana kona ba ma assessang a sa lwetsa great 18 ya go tsadi ne ba haya ba ngalela ga tsholetse sekolo ga ba ngala ga mo sonta to haya mpumalana.
0: Fela principal o reng wa botlhagadi o reng o re le yena ha a hlalosa mhlomong gore yena ha etsa matsapa a re bothata bo kae
1: hangata ke bua le botitshere ba ngwana ke bua le mosuo e rutang ngwana ka gore le mosuo focus ke nna tswele pele le ke nna ke batla focus ka kere ngwane ke a bona ka ke nga gone ba ga a itse kae ba teng ke emetse fela special worker e tle assessa bana bana ga o fela ko go bongata ntho ke e lemetseng sekolong so bana ba teng mane a ke di slow learner ka o fela ba tlhoka special class ba se tlhoka.
0: Fela ha o se nke nako mhlomong ke o bue le principal a seka ga o tshoro o bua le matitšhere ba ntse ba o tlhalosetsa district teng ga o bua le bona ba reng
1: district
0: a ko ye district era ha o khutla or fa report el rona tla ke re botse district gore ba sebetsa jwang, because ha ba mo beile 2 years sa ba ba ile ba identify gore o lokela gore a tle ka mo bothata bokae, tla ke re kenelle re botse rona ebe bothata bokae ba gore a ka tloswa mona at least sekolong seo tsebang le gore diteng ba di tseba bona fela a ko e district, and then e tla re le rona ha re tsa matsapa gore re fumane gore na ebe ho hana ka ebe be 2 years
1: tsate ka dina ke le ba ka ga le mo go tlile ya matsalo se ha se le nna ke se tsala teng wa le ba ha tso a rona na ha tsa personal number e tswa district ha nna go tsa mo ka ga bona go tlile di pambe ke tsena nna wa ne ke tsena se ke se batlala le tsa tse di pambe ke le di tlhola ba ha e ba personal number ha tsa ntse ha se le ke social worker la district ha di tsiki ha re no kgona go mo thusa o call a re khutela mo house pele go ba setse ke tsantsa ba se personal number e.
0: Alright. A re phushe ka ofela, e phushe ka mona le rona re phushe re utlwe district gore mhlomong e be bothata bokae, e se le nako telele 2 years ke nako telele, mhlomong be ke tlang re ka tla ka dikarabo re utlwe district office ba reng. Alright, ke lebile haholo hle mmutla. Taba ya bana ba ba fumanang ba kgona kapo ba tholwa gore ba lokela ba ye ka dikolong tsena tsa bana ba slow e batla e le mathata maholo le gore dikolo tse ka nako ngwe ba ke gopola ba kile ba tlhalosa gore dikolo tsena di a shota ke dikolo tse fenyana tse teng tse ba kgonang gore ba place bana batho ga sa ba mo beile 2 years na ha se o senyetsa ngwana nako because ba se ba boleletse motswadi le ena wa dumelo ra le nna ke a bona gore tsela e ngwana a sebetsang ka yona ke amogetse ntho e ba e buileng gore ke motho ya slow so taba ya gore e be ba ka placea bana na bothata bokae man gobane jwale ha se ba kgonne o thola gore ngwana ona o lokela gore a tloe ka mona ka go mainstream a tle ka mona ka go di-special kamane ka sekolong sa Jordan go na le tabe jwalo Jordan ke high school e mona Plantate Kubeka go na le tabe jwalo e bang le gore ngwana o sa tsamaya.

0: le rekisa ebilentse le ruta
1: eya
0: wa tswa motho a rekisa ebilentse a o ruta ka mona di nthotse dintse tsang hore re kule ke ke o se ithuti ka dijo tse re di ja
1: yes
0: ke nngwe ya di nthotse tsang hore re iphumane re le mathateng hona le thuto engwe ke sa le baleng o e le yentse mona le ba mokamoso ke hotsintse ke tseba fela gore ke sheba gomo ke sheba mane ha ka re ihle kwinne ke re ke yona fela ka ithuta gore a skala
1: ntate
0: o ka nawe bona etsa mamane mara ha o so ebe iskali jwale ke ithutwe tse dintsa bohlokwa le taba ya thekiso batho ba rekisa mahe hona le ausi mong a ileng a letsetsa o ka insight anda de kutule bare ka lekwa ka mohona le batho ba re thusang ka o rekisa mahe ke nentse ke ya lens jwale a e ka nete transport ya nqeta kara a e dithuto tse dingtsa lona tsa hore ha hore o ya lens o ya gutla o tlo rekisa ka high profit chelete engwe lengwe kenang le etswang o tshwantse o dule fatse o bona hore o etsa profit na bane aim ya business ko etsa chelete
1: a ile handle ntate phadima
0: joan
1: di medisele ba ma medi high
0: a hore le bo
1: ke re madume ke ya ngwana
0: no ha re le bowe
1: bona ho no engwe tse nna ke fitle ke khona ka mono
0: ntho di ganye
1: ke talent ya u
0: no di ganya ra le bowe ra le bowe
1: no ntate padima ke nahana hore kana ko engwe re tlamile re ke re dule fatshe re ke re etse what you call SWOT analysis. Now, e o thusa kang SWOT analysis. O tlo gona o sheba hore mara mo ke limiting if ke qala kgwebo e itse. Tlhokeho ya dijo tsena tse ke batla ka product e ke batlang ho rekisa e teng na. Le teng ke bo mang ba kutisana le hlokwa le nna mo ke leng. E be ba taba ya hore hape o hlokomela hore na jwale ka mara mono ha o so shedile hore na ke bo mamba qutisana le hlokwa lwe o hlokomela hape hore na ke eng e fapaneng o ka e rekisetsang bareki hona le yeo tlabe e bana ba ba fang yona ka tsela so ho qala business ha se nthwane ya hore wa robala wa tsoa o so o batla ho qala e
0: nka nako
1: ntate o bane go utlwile motho o mong a re a China le chelete ka mmotsa hore mpontsha hore na le tšhelete ha e tswa kae
0: okay
1: a re no ento 20 liter yo fa profit ya bokana ke re ao ke go kisha mbrekele yona down hore na ha o reka 20 liter ke bokae di container ke bokae 20 liter entsha a tshatse kae and then we rekisa ka bokae wa bona so ya ha thula sheba profit ya hae a thola hore ha se yena nang jwetsa ka yona lebaka ke hobane re se re qhaqholla hore le ha lo e lata o palama ka bokae we re ka bokae mafura teng ke bokae ha e kenya ka hara di container ke bokae and then ha qeta o e rekisa bokae ntho tseo kaofela tseo tsa mo bontsha hore ya re like ne ntse ke reketsa
0: ne ke nahana hore ngata
1: kathi ha ke bone ke ka ho hangata ha motho a re o batla ho qala ho rekisa mahe ha o ka re botsa potso ya hore jwale wena wa rekisa bokae ba le mathata ha ka
0: ene ba e botsa potso e ebe nka rekisa
1: bokae ka rekisa bokae mme o mong mabane o itse o reka 60 ka 100 rand ka re ke size e feng ga re na taba as long as fela re ja mahe ka re alright e re ko fe thuto ya mahala ha o rekile mahe ya medium empa o ja mahe a large a mabedi mo bolela ha o rekile medium o tlo sebedisa medium tse tharo then do fa large A1 ha e ba no tloetse reka mahe a extra large
0: okay
1: o sebedisa extra large o reka large mo bolela size ya mahe e tsa jwa e ya itheo so ke ntho tse tla me ileng re di tsebo ha reka mahe re reka mahe a jwa labu ke manta ke tlile ke nkile tray ya jumbo plastic
0: okay
1: because so na le gotse se ka re di ya jumbo ha ke kena le yona ka tlumba hey ana mahula jwale ke tsitsitswe ke bana ba batla hore ke jumbo ba re ana ke extra large go so ke ora te hore hore ke extra large go
0: re ke tse tsene ke tsore molaetsa mona a ke tsebe hona bonda de ba technique le tla re thusa mona.

0: la tsa go tsore mona ore re buela class le tla re thusa mona ngone so rena kindele mo bana ntse ba re re buela class jole ona le mlaetsa ore no re otlela class mona a ke tsebe bo ntate ba tekhniki ke le tshware mona ne to re buela class na tebisa be na ha o hile ditsa kana kana
1: le tla ga le tswella ka kwana
0: eh ya ngone
1: eh jwale ke yona ntho ya bona ba bone le extra large go so ke ntwe e le hore le ha o le morekisi ke tseding tsa dintho tse o tlameleng o di shebe hore na maya wa thola ka bokae di competitor tsa hao di wa rekisa bokae the difference o hopole hore rona re gantsa ka hore rona utlwe hore ke mahe ha ho hlokahale hore o tshele spice ha o tshetse letswai fela ke mahe le nama ke totse molaetsa ntate Phadima moqebelong o fitileng mme o rekile kgomo ba itatela yona ka labohlano ka moqebelo a founa ebilane o rometse WhatsApp o founile ka seke ka tshwara founu a romela WhatsApp ha qeta o romela WhatsApp orno wa leboga ka nama e monate jwale a ke mo arabile fela ka gore re a leboga bane ke utlwisisa gore tsela e re e sebedisang go fepa diphoofolo tsa rona ga e tshwane le tsela tsa batho ba bangwe ona jwale ke bua le wena tjena ntate Phadimo ka veneng ka mane ke la itshitse diphofo ke tswa le o reka phofo phofo e ne e phehang papa jwale phofo e ne e phehang papa go na le dijo tse ile go kopanywa le tsona ebile e convertwa e tswa diphalete gore di tlo jewa ke dinku le dipudi le dikgomo now ke phofo ya papa wa e bona mara go na le ntho e re e batlang phofong eo o gopole gore phofo ga o e reka go na le mo e ngotseng teng gore na e na le eng e na le eng jwale go na le gore re reke pone re be re isila re ga o tle phofo re tlo kopanya le diphofo tsena tse dingwe kao fela ga re keta re tlo fepa ka yone jwale tsela tse re di sebedisang go fepa ke tsela tse sa
0: tshwanetsemongwe
1: la re go nna phapang pakeng tsa kgomo e jang jwang le e jang dijo fela tse produsitsweng e ba go kae ke go shebe nama tsa teng a di tshwane go na le dikgomo tse o tshwang di dula di-feedlot kgomo tsa feedlot le kgomo tse fulang nage scala ya nama ya teng a tshwane so e ya o jwetsa gore go na le tsela e diphoofolo di tlameileng dije ka teng ke ka go kile ka gore go wena A grade ke kgomo ya dikgwedi tse itseng wa ikwisisa ga e fitlha kgweding tse itseng go thwa ke A grade go na le B grade go na le AA go na le BB jalo le C grade and all that now ga o reka kgomo kgomo e nngwe le nngwe e kgolo re ke re kgomo e nngwe le nngwe e kgolo ga seo re e kgolo e nngwe e tsofetse so o tlamehile o tsebe gore na o e sheba jwang phoofolo ga o e reka gorena ena ke e kgolo kapa ke e tsofetse nna
0: go na le tabane e re gotseng re re hei motho ena na re tlhabela letsogo fela o e tlhalositse ke e ratile mane re gotse re re man ntatana a tlhaba letso la e le lebe wa e tlhalosa gore ka nako e nngwe dikgomo a kere di a entwa di etsiwa taba tsena kao fela ga se gakalo gore ne re blame bontate ba tlhabang gore antso la e le lebe ke nngwe ya dithuto tse bangwe le gore re lokela re tsebe ka nako nngwe e se lona barekisi ba bangwe o re ke batla e a se ka o bolelela gore ena e na le matsatsinyana e sa tswa entwa a o rekisetse le
1: jwangeeeejang
0: a ko itlhalose
1: ntate Phadima meriana ya diphoofolo e tshwana le meriana e re e sebedisang re leng batho ke ne ke qala ho utlwa ka mme tsatsi le leng a re go bona kwana mosebetsing go na le dipidisi tse e reng ga ba o fa tsona ga ba o fetse fetang five
0: all right
1: gobane ga ba ka o fatse fetang five e qetelela e ba addiction gore o tlo qetelela o se o sa kgone go phela ka ntle le tsone
0: o dependent
1: fela five wa e bona and ba e tlhalosa gore ande go thwa di dula nako e kana mmeleng now le meriana ya diphoofolo e jwalo ba tlo o bolelela kore e tshwana ka le ha ba ka re ha o ka hlaba injection e itseng ha wa tlameha o hlaba e itseng go fitlhela go feta matsatsi a itseng go mo go batho go rona re le bana jwale ke ka ho le diphoofolo le tsona nako engwe ha re tlo sebedisa meriana e itseng ho tsona re a bala pele hore na e batla matsatsi a makae pele e ka jua ke batho so re be re khutla re ga ntate mamma letsola ha ile ka tie muriana ono o mono ono ha si toilet festival ke mathata ke utlwisisa hapa hona le meriana ya diphoofolo
0: all right
1: e le hore ha o ka e latella hantle ntse e sebediswa for batho empa e seng hore o kene ka molomo ke moriana wa diphoofolo hona le hore o re tloreng o e hlaba letlalong ha o kene nameng e nngwe ho thwa o kenana ke ka ho le di-injection tsa teng di sa lekane
0: all right.
1: Ha se go fa phoofolo e re tsebang hore ke tlo etsa example hona le moriana hona le di-antibiotics tsa diphoofolo ha se re ufile le tsona di antibiotics tse hona le ya lebitso le iwane mara tsa mefute mmedi hona le e sebetsang hang hang hona le e nkang nako ntse le mmedi now ha re ofa kgomo e hlabueng ka ntho eo o be le fitlha le e pheha ke tlhola ke utlwa ho thwa mollo a ke tsebe o bolaya dikokwana mara nako ngwe ke re ntho ena ha iteta ha ntse le mading ha le e pheha madi ana a ha a tswela ka hara metsi ana molona ha o e bolae wa itutisa e re ke kgutlele mona ntho ena ya food poisoning hangata ha re so ipotse gore e tswa kae na
0: alright
1: food poisoning wa tseba hore le drata wa bona drata ya report ha e ka phehellwa le dijo le ka kula drata ya ski report ya phehellwa le dijo now chefu yeo ya drata eo ya ski report ha o thwa metsi a belang a bolaya dikokwana hloko drata e yona e etsa jwang hore e qetelletse kudisa batho ha ile ka ga dijo hobane jwale re qetella re kula ke drata le pitse sa hlatswang hantle nako ngwe tholo re ne hlatswa ka sunlight ka paka e e phehellwe mo ka pa
0: le se se pasepa
1: then how thwa metsi a betseng a bolaya dikokwana hloko re ketela re kula re kudiswa ke sesepe joang ho bane metsi a bolaya ntho so ke ntho tse ding tse tlameileng re ithute tsona jwalo ka basebedisi ba dijo tse kenang ka hanong hore nako engwe ntho ya hore metsi a belang haholo a bolaya dikokwana hloko ke ka ke batlile ke bua engwe batho bana ba tla bolaya batho e le yona e thata ke ka o kitiwa batho bana ba tla bolaya batho
0: bane ba tla lekelela
1: ba batlo e bona jwale ntho engwe le engwe kenang ka hara metsi e resistant to heat if it's poisonous to human body believe you me e tla e le jwang because metsi le ha ka bela jwang ha e wa tlose
0: a re tabeng ya diphoofolo tsa lona kutlwile a ke tsebe ke dikolobe kapo ke dikgomo mo hlalositseng hore le tsa bonnete ba hore le sebeletsa mo leng clean le moreki ha a fihle a bone hore mara jwale mona hygiene e ya prioritizer because diphoofolo ha o bolele bane ke diphoofolo di tlwellwa fela motho ya tlokgetha kapo ya tlo reka keng ke dikolobe kapo ke dikgomo mo le etsang bonnete ba gore le tlameile le tse mo diphoofolo di leng teng go be hantle e ba dikolobe
1: kaofe ke a kena ka lesakeng la dikgomo ka teki la enele gobane every day hoseng go a tlilwa lebaka matsetse ditshitshidi dikokonyana tse sa tlamehang go ba mo dikgomo di leng teng
0: okay
1: o hopole gore mantle ya dikgomo le ona ha pula e nele a le mangata dikgomo di a wela moo di robala kae ha re botse potso ya gore na ga di sa kolomakelwe ha pula e lele di tlo robala kae go metsi moo jwale go e leng gore ga di dutse mono o thole o seng ga gore wa di sheba di utlwile botlhoko a kere maotwana a ka ara metsi
0: okay.
1: O bone mona bohato mona la gore wa e tshwa go e thole e le softnyana ke yona ntho ya gore e ka hara metsi a kere ga o ka kenya matsoa ha o ka ra metsi ka dipane sibaka se stile lo wa kenye fela
0: yeah
1: aba ata ka pa tshisa ka pa ha o wantsa ha o a soft soft
0: yeah
1: ke metsi now if metsi a etsa nthweo ho wena letso ho na hana
0: phofolo
1: le yona ya yetsa nthweo so re etsa bonnete ba hore mo di dulang teng every day o seng wa kolomakua wena wena gomo wena nku wena gogo wena go ya mahe ya nama fariki nteng ebile a re batle utlwa next obane bothata ba rona ke gore ga o ka ba gwa ba le kokwanatlhoko e itseng e ka bang teng ka mono re ka dithola di fele kao
0: fela diphoofolo kapa e re ke re dijo di a tura gogo ga o shebene ntse le 120-150 e le nngwe ke bua ka e le nngwe motho ya batlang ho reka a lo rua ho lona dikgo le etsa jwang le discounted price ka pole re rona mona re kgwebong batla tse 50 tse kae me le na le tsona tse nka di rekang ebe ke dikenya hokong ke a rua le nna ke nama ke tsa mahe le na le tsona
1: tsa mahe o ka dithola
0: eh
1: re ka o jwetsa hore na o kankana kwe kae ho dithola empa tse ruiwang nnete fela ke hore ke tsamaya ya kere ga o di rui o na le tsona for mosebetsi go tloa mona re na le kgotse magwagatlha mara ga se tsena tse jang
0: ga o re tse magwagatlha ke tsa sesotho
1: a ke tsebe lekile la bua le tsona na tsa bua sesotho mara
0: e bana ngata a ke batla tsena tsa sesotho
1: nna ke le ka botsa motho yo mongwe a tsare o na le tsa sesotho kare o kile a bua le yona wa e utlwa gore na e bua sesotho go ee dikgoo di fapana go na le tse magwagatlha go na le ba di bitsa ka mabitswana a mangatana go ya ka mokgwa o ba di bonang ka teng empa ga o ya ka mono ntate o mongwe le a tla gore a re go ena ga ke tage ya sesa ga ituri ka gono o tswa go wena o utlwisisa gantle ore na go e tsagalang ka go e ke ka go ne gore go ena bo sentse go a itura mara go tsa nama ke utlwe batho ba ntse ba re he re batla di rocks tsa rona se di rocks ke di broiler
0: o ke di broiler
1: go bolela gore ga di fitlhile matsatsing bekeng tse itseng di a tswa di tlamehile dilo rekiswa dijoe lebaka-baka ntate Phadima ke gore go na le batho ba preferang di-rocks go na le batho ba preferang di-broiler and ba tla bolela gore di-broiler di soft di butswa ka speed
0: nayaeng
1: e now go na le bareng re batla di-hard body o ipheya 18 hours kao fela then e tlabe le gona e butswitse so batho ba na le di-preference tse sa tshwane empa rona re na le market ona wa gore re rekisa di-broiler gagolo-golo takatso ya rona e ne le go thola batho ba rekang ba le go rekisa empa ga ba le siko we then take it direct to the public now o gopole gore ga rona re ya direct to the public re computer le batho ba rekisetsang public le bona ba
0: reksamoya
1: mara rona re tswa kae plusing and you find our price is even cheaper than e ba cheaper than bone
0: go ke maketse e seng e tlabue ke tlo etsa mohlala ka e le nngwe 200 rand le tsamaya mo lon kore e seng e tlabue ya ntshwa dikagare tsena price tsa lona di tsamaya mo
1: re hole le 200 rand re hole ke a gopola gore bontate be re sebetsang le bona ha o reka dikgogo motlhomong tse pedi tse tharo tse nne go isa botlhanong o bo re kopa ba o tlhabele tsona a o chargewa fela 10 ranta ka go ga ke sa gopola ke 10 ranta kapa ke 20 ranta mara e gona mono ba o
0: tlhabele e bapalela gona mono
1: ga ba qetla ba kenya nthongwe lengwe ka ga plastic ba re deliver go ya gago e na le dikagare le maotwana le eng e na ya 200 ranta ke ya batho ba rekang be ba rekisa
0: ke a o fumana
1: rona re sa le gole ngwane o gopole gore sa rona ko etsa bonnete ba gore bareki ga ba sokole go reka di-product tsa rona ke ka go re leka go etsa gore di be maemong a hantle tate padimo o gopole gore issue ya delivery ke ke bone batho ba bang bana hana gore price re beileng re kentse le deliver ho yona ha hona deliver
0: ka
1: ntlo le petrol e qeta o nyolo wa
0: hey ke ena se gale ma
1: e qeta o nyolo wa hape
0: hey
1: now le le strike ga wa nyolla ha wa nyolle ga wa nyolla ke ketele tsike re jwale le batla letsa maibe 800 ba re mara diesel ke re ge tla tla me ya ko bona ge tlo yemela hore re bona re ya nyolo wa hape na ha e ka nyolo wa hape then re tla tla me ya ko bua le le bareki ba rona ba jwale o ile
0: re a lemala
1: ka lemala ka mona empa o hopole ntate Phadima hore re etsetsa hore bareki ba ske ba imetsa bareki ba bona wa e bona so ke ka ho di price tsa rona ntse re le ka hore le ha o le jwang batho ha re ne re re kipe di price di le hantle ka kutlwisiso ya hore ya tura diesel ya nyolo and o hopole hore ke ke re ho batho hangata diesel ha nyoloa ha ho nyoloe diesel fela di dijo ka ofela
0: e amale
1: dijo ka ofela and le jwale go bane re tloetse go reka na kongwa ke re reka a holo a go di fedile le ha price tsa dintho tse ding se di chinchile ha o sa di bona o wa nwa reka mara o tlo utlwa bo mme ha ntse ba bua mona strat hey o bone sepa se le bokana bokana ha e sa le bokana now o bo ipotsa gore if re a di elelwa re dintho tse ding di a nyoloa ka ditheko ke go bane ntse ding di sa tlameha go nyoloa wa e bona gona jwale ntate Phadima I still believe gore re ne re calculator ha e sale re nyoloa habedi ha gago ke a tseba gore dishopong mona lehe ke bo 250 to 300 mara rona ntse re le bo 200
0: ntse le lefatshe
1: ntse re lefatshe no a ke re leka ho etsa bonnete ba hore bareki kapa ha re di customer tsa rona bane di a rekisa le tsona ba kgone ho finyella ho fa di client tsa bona mahe ka theko tse hantle o hopole ke itse wena hona le meeting o rekile mahe ka 100 rand 60 ka re ke medium ke large kapa ke tsala a ra na ke na tabe long as le mahe fela ke ka re right ke yona ena le bothata eo hobane o tla bo compare mahe a 100 rand le motharing o fa 30 ka 70 rand kapa ka 80 rand o lebala 100 rand ke medium then highly medium you did take into account the market also look at the size then o tsebore ha o tlotla o re wena o reka 60 ka 100 rand whilst mahono wa reka ene le medium
0: yeah boka muso ke di portfolio dinku di khoho di kolome o lo ke a tseba batho ba sekametse ka hore ka mahe bana ba di tombstone jolo jolo ke di khomo bana ba bakeneng tabeng tsena tsa bongaka ba thwasitseng ke batho pudi

0: bakafonela abutinati. Abutinati ha ba mletsetsa pakeng tsa hora ya bosupa le hora 8267 061 582. Kgomo, nku, ba ka bua le Tarich. Rich o sa le teng wa tholahala. Ntate Phadima, dinomoro tsa Rich ke 076 744 1581 076 744 1581. Ho bona ba le babedi ha se le hlolane he, o ko hona le o mong a tla o fang dinomoro tsa ka tsa mahala.
1: Okay,
0: hore nna le wena jwalo ka hare nomoro tsa ka tsa mahala.
1: Okay,
0: hore nna le wena jwalo ka hare.

tse re di jang ke tsona tse o fumanang diretsi tsa mathata jwale ka tsebo ya bona re tlo ya hole mme re a leboa he ka mono ka bokamoso re leboa holo ka gore le re fe dithuto tseo tse keneletseng fitlhela bekeng yane tlang ha ba tla gape ba tlo re fa gore na ba ntse ba sebetsa jwang le lona bareki dulang le mametsi ga o na le diphetuo le seke la di utlwa strateng le tla di utlwa mona ka nako ngwe bareki o fumane ba re a ikutlwa ba re jenejene wa tseba taba ya kutlwa ba re e kotsi jwale go bareki kao fela ga o na le diphetuo re tla di utlwa mona ga o na le dintho tse tshwanetse di etsagale re tla di utlwa gona mona lenaneng la ameng la tswaneng ya lekwa o seke wa enka strateng mamela mona o tla e fumana gantle mme ke lebuile he go bana ba bokamoso mme ke tlo ya ka mane ka Everton North go na le ntate ore o na le bahiri ba hae o belaela e ka ba rekisa dithetefatsi la ba leleka ba gana o tsamaya ka mane ka Everton North ke batla ke re tlo bue le ena re utlwona ba gana ka goreng le gore o boneng o reportile na sepoliseng gore pelaelo ya gae e ka re bahiri ba ba gae ba rekisa dithetefatsi mme ga ba batla go tsamaya ba mo bolelela gore ba ye kae ba tshojwalo ba rena gore re ye kae ka mona ka ward 15 go ntse o na le bothata ka batho bana ba melata mme bothata e ntse le bona bono ba gore go ntse o na le diketso tse seng gantle tse tlhokang di-bylaws ntse di le teng tla ke re di tshware ganyane le ka ward 15 dintho tse bang e le gore ke di tlhoka bana ba masepala ba kene ka monage ka ward 15 bontate nnete go na le civic movement e bitswang ka gore ke Zimele ga re ka e fumana le yona bana ba Zimele mathata mangata le ya motlakase fa re nageng e tlhotswa ke motlakase gagolo gao e motlakase ke bothata re ke pote ka mona ga ke kgutlhege re tlotla tabeng tsa rona tsena tsentse ke o tlhalosetsa tsona diteng.

0: Dalibunga.
1: Aw ire ke tshware re ke tsho re ke bone nka fumana ntate ka mane ka Everton North ntse ke bua ka yena ka taba ena ya batho ba hanang ho tswa man a gore ke fumane ntate ke bone na e beng ka mfumana re utlona ba hana ka hore batho ba badutsing mona ba hirile mona empe ke mfumana. Alright, ka rutin tate mon. Bahana ka hore.
2: Hello.
1: Le ka hle.
2: Re te le ka ntate.
1: Re apile ke phadima mona le kwa FM.
2: Bo ntate.
1: Ei. Man ke fumane molaetsa wa hore jwale ba hiri ka mona, ba etsa jwang, ho etsa la jwang ka mona. Ah, sere le moye mona ke a gona hore ko be ka thuko ka mona ke batla hle re go tletaba ge e qete mona re lukise.
2: Oh,
1: all right, a ntshwarele mme wa ka na kwa ka ne seng o tlile mona fela ne ke batla hore
2: re oh ke na le ntlo e ba tlo nna ke ne se ke tlile ntate ho yona.
1: Eh.
2: So bo thata go re jo ke ne ba hiri ende ha ba kena ka tumellano ya rona ene hape ke le ka thola go dithunyana tsena tsa tse di sa ema hantle ha bana le ditokomane le bo ditaba tsa bo di-recent tax ke account e tlabeng tse tla go nna kao fela e le jwang.
1: Ba kene jwang, ba kentswe ke mang?
2: Ba kentswe ke ntate le go ntate ona a sena bodulo.
1: Oh.
2: E le go nna ke le ka tloga ka falela trekeng engwe gore bana ba be gaufi le dikolo.
1: O ntate ya ba o nka batho bana o ba hirisetsa mo.
2: Ke ya ba wa ba kenya o tsala a ba kenya le yena a ba kenya a iphela ka mogeleng we mo a tshile mo.
1: Jwale ba tshwenya ka eng bothata ke eng ona jwale?
2: O tsata go ke ne ke batla go khutlela ntlong ya ka ene hape ne bana hona le ana ba tla go thula mo. Jwale ha go tumelane.
1: Le ma le bona.
2: Ke ha go tumelane ntate ha a ba tlhoko ba tsamaya.
1: O ntate ore badule.
2: E ntate ore badule.
1: Fela ntlo ke ya hao le ntate.
2: E ntlo ke ya ka le ntate. O tsamaile a tsanka ka golo ya hae. Ke ya gona ke le babedi.
1: O ntate o ntsa le teng hona moo.
2: E ntate o ntsa le teng hona moo. Mara ha a. Ha mo ka mehla.
1: Ee.
2: O na le mo a ntsa thela teng kwana mo vanko.
1: Jwale e le hore mohlomong o hana ka lebaka la hore mohlomong ba mo patela rente kapo. Mhlobo lebaka le leholoholo mhlomong kore ha ba tsamaya jwale rente a sa tla e fumane.
2: Bona ntse ba mo patala bake bothata kore ke bona bona le tshilo e ngata bo dintho tsa bo metsi.
1: Okay, hello.
2: Ke bona ba ha ke tsebe kapa ba na le kgwebo ya laundry ene le ngwana ka ore hana a ile ka tlile go la ka bone ka re bona le dithutsipati go se ba di rekisa mo la ke sa ba ke o ka bana go tlile ngwana ile yena nang go tlala o tshe bone dithutso ka bateng
1: fela o la ka bua le ntate o molatello ra ntate ke batla go khutla jwale a ke rekana ka go bua ile taba e fetang fela e be ha nke le hlong o la ka bua hlo mo latello ra ntate jwale ke batla go khutla jwale
2: e ke la ka bua le yena e ba ga ha re dumelane.
1: O re bothata ba hore o ska khutla keng ha sa batla o re yena ha bua ntate hore keng
2: ha ba tlo o ntse ni in protection order ha wa tshaba di tshotse na ga di fela hantle le motlakase o khone tshiwe illegal o le tshotse ha tete tsa tseng ha tla ke tshele go mo buja le ntlo.
1: Alright, ke tlo etsa jena he ke tlo founela ka thoko ka mane ke fumane dinomoro tsa ntate ke re qoqelena re utlwe gore jwale ha bane le wena o karolo ya ntlo eno ha o batla go gutlela bothata ba gore gutlela ha gao keng ke tla o tshwara ka thoko ka mane ke nke nomoro tsa ntate ke kutlwe a ka e tlhalose hantle gore jwale ha a sa batle gore o gutlele o batla gore go etsa leng
2: ke bona go thata go
1: ee ya ke ta o tswara ka thuko ka mane fela ska house hore o itse magotleng ke a tshepa bile ke na le tumelo ya hore ha ba tlo dumelana le yena ba ni jwale le wena ke ha ha o mo
2: ke ha ka le nna mo
1: ee la ile hore le na le dipapang kapo ha lutlwane ka tseding fela property le wena o teng mo but ba o ya ka mo home mhlomong o so ile wa batlisa ka teng bana le ditokomane tsa kwana
2: a bana tona a re a di bona go bana o mo bona ile ha ka ka bo di 26 tsa di ha o no tsa ta ba tsa bo di match and match
1: e
2: le ga ta ga tlo sheba re tsaba gore re ka nna sinye tsa tipa mo ke a re tlola ba di ba ba ba ka ja re tinga ka mo ke a ba bolela gore ntate ke yena fela na le passport e no tsa ya fela a lo ntshafatsa.
1: Alright, a yo mphe.
2: Bana ba bana ha bana le ha bana tsona ka.
1: Palo ya bona ka ofele ba ka ba ba kae?
2: Ke tla fela ke mala ba bana. Ke ka ba batho ka ba mo 10.
1: Alright, a e mphe yona ke tla e sebetsa ka mane ka thuko re bone re tsa jwang. Ska gathatse ya ka eno. Ke a tseba ba beile tsebe ba nthusang ka taba tseo. Ke a leboha mme ke tla gotlela ho wena utlwa.
2: Ke a leboha ntate.
1: Ya, ai mme a re ba bang ba nna ba na ditokomane jwale. Re ile ra bolellwa hore batho bana ba senang ditokomane o ile hle banna. Ha ba hlouwa fela. Etsa hore le ha o beile motho kapo hiriste motho. Abelito koma etsaura abelito koma ne motho e bang le hore o mo beile mono abelito koma ne tsene pa hetseng o bana kana ko ngo fumana re motho mo beile mo ha mo tsebile le bitso ke mang tshele ke phoso man ke phoso man phoso kgolo ho nka motho ya sna ditokomane mo be mono bo sa tsebe gore gantle ntle motho ona ke mang mama di dumela
0: hello pa ke sa nyiwe maobane batho ba mamele batho ba ba sena ditokomane ha ba tse dijang tseo tsa bone o ka nyiwe melao maobane ha ba kore ha ba folo a pedisa o ka nyiwe melao batho ba ba sena ditokomane le mogloob e le mogloob o ba nyiwe maobane
1: gore bana ba senang ditokomane
0: batamaakamele batamaya batho ba mosaetsa manganga mo ga ba sa dipaka ke
1: ke a leboa maipaga
0: kamele batamaya batho ba o sa nyiwe maobane palamenteng ga e kaneng batho ga ba tsebe batho ga ba utlwe
1: tanki maipaga
0: o re batho ba tsamaya ba le ka dikgomo fela ba le ka dikgomo ga ba tsebe o ka ba ua kae o ja e tsama fela ka dikgomo ba beile batho ba tsela dipata ka dijang seng tsa bone e bua batho ba ba tsamaye ba e tsamaya kamele ba tsamaye ntate nna
1: ko leboile maipaga
0: kanke maipaga
1: ya mme o batla go gotlela ha hae fela ore go na le ka mokgwa ba thulanang ka teng le ntate ha se lehloyo man motho ya sena ditokomane ha se lehloyo la gore mohlomong o tlouwe melata ae ha o ya naheng e nngwe o lokela o ye ditokomane tsa go di le hantle jwale mme a batla go gotlela lapeng ha hae ntate a mothiba mme a hlalosa e nngwe ya dintho gore jwale le batho ba dulang moo pela e le gore ga bana ditokomane tsa gore ba be kwano Aforika Borwa ke phoso e kgolo go ya naheng e nngwe o sena ditokomane ke phoso ga wa lokela gore o ye naheng e nngwe o sena ditokomane tse o dumelelang bane jale ga o le naheng e nngwe go tla thomang ke phoso e kgolo le ka mona ka ferenageng go na le strata mona ka ferenageng ntate ga e sale ka bo dilemong tsane tsa bo 1980 mamang a sebetsa le magoa ba mosile mono o ntse a sebetsa mono jwale banna bana ba melata o na le chemical e ba e tshelang mo ntate ra e kgona e ijale maotwana utlwe jole ba dilo ba tsetse mona ba ile ba botswa ba nna bana hore ba nna le tsela e mona le batla go bola motho na lenke le benkele lena ya ba ba arabi jole ka hona ka franageng ka mona jole ke tsebe ke tla ke kope ba itapele ka ofela ke a hopola ntate Veli Mqhiga o ile aya ka mona lo sheba banna bana ba tswang dinageng tsa ntse ka ntle ka franageng ka mona jole ntate ore ba tshela wa metsi mona ba fitla o fumana gore ba tshetse mona ba tshetse ntho ena ba e hata ya ba kudisa nthwena jwale tshwantse tabena emelwe ka maoto o shejo hantle ntle banna ba bothata ba bona keng bothata ba bona keng gore ba tshele mona ntate ore ga ba hata mona nthwena ya ba kudise ka metsi ena e kudisang batho bana jale banna bana ba ile ha buisana le bona banna beso go bane ntse le tshela metsi ana lona e ka reng ke di-chemical o keng bothata zimele ke a le bitsa banna le megatlho emeng le baetapele ba bang ba setšhaba a ke lelo bua le banna bana gore ba seke banna ba tlhekefetsa gobane ba mokentse gare gantlentle ke bona kare ke batho ba batlang gore ba fumane lebenkele lena jwale a se taba ye gantle gore ba etse diketso tseno banna bana ba melata ba dishopo bane jwale ke tlo nka megatlho ka o fela ya baagi e ke ele o bua le banna bana gore banna gantle le tshela mona metsi ana lona ka reng di-chemical le batla go bolaya batho ba nana gobana mokgwa bona ba di hijacka le di-building tsena utlwe ba re ke se le ya gae a sa e fumana gantle ai a ke tsebe banna professor Sejane utlwile Everton North mona ke le jotseng professor Sejane gore mme a kgone ya gagae mona jwale go dula batho ba senang ditokomane jale ke fa professor Sejane wa tseba ena gore ba etsa shanyela neng le neng tla mo fa dintlha tse feleletseng mona ga a tlo tsebisa go tla ya neng ka moo na le operation tse ba di tshwarang bo operation shanyela jale ke tla etsa bonnete ba gore ke fa professor Sejane mona ba dikenye dikomporong neng neng ba tla eta ka moo ba tšhakele banna ba
3: Tela kufana madiba ngolo msila vela bambensele yem yem. Global Icon International Athlete.

me ore hampolella wena mamedi ona tshebeletsa manhla tshebeletsa le kwa FM 91.0 ar thapelo ha ke gone o fola ho ha hampolella ore ngwana na wa ka thapelo o ne a nyetswe ana le monna yaba ngwanana waka ha monna a sasare ha matle a sammolella hore ha sa matla ho fedile pakentsa bona ba le babedi re likile bua le yena ngwanona re mo bontsha bophelo re mo bontsha mabaka bro ha hona se sa feeling empa thapelo se o go bolalelang sona ko re ngwanona waka se wa ileng a sietsa ore o ile a ipolaela monna ona wa ha mme ona ha hlalosa ditaba ona mamedi ana tshebeletso manhla tshebeletso ya le kwa FM 91.0 magazine it's a late night sensations hlalosetsa hore mo radio na waka ke ena ile nga ntibisa lenane ho lena la ha me ya ba jwale ke se ke le mamela thapelo ke dula ke le mamela ke dula ku tlwa ha o bua le batho ba bang are empa nna ke batla ho blella hore nna ha ke kgone ho fola hey mamedi ana tshebeletso ke ile ka iphumana ke sa tsebe hore ke re nna ho mme wona fela ke hantse ke re fela ho tlaloka empa ka sonta ha se ke dutse ke le monki le ka ithuisa taba ena ya mme wona ka le ka o e batlisisa mamedi ana tshebeletso ya manhla tshebeletso ya lekwa mme ka re re ke nke ke itlise ho wena a re ngwanona o ile a ipolaya a commit suicide bakeng la hore monna ha sa mmatle mamedi ana tshebeletso ha se kgale ke maobanyana mona ka mane ka Sonorvater mo e leng hore re ile ra bona mme a ipolaya le bana ba babedi wena mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya lekwa FM 91.0 ha se kgale ke a tshepa e ka ba kgweding ena re tswang ho yona kapa kgweding yane e ka pele ho yena re tswang ho yona moo re ile ra utlwa ka mona ka boitumelo ho hlalosa hore mohlankana o ile a hla a ipolaya ai momamedi wena tshebeletso ke kopa utlwa maikutlo a hao hore what's your take wena mamedi ana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya lekwa maikutlo hao ke afe ka batho ba ipolaya ka baka la lerato ke kopa nna le wena re ke re bue taba ena maikutlo hao ke afe ka batho ba ipolaya ka baka la lerato

0: hore na ebe wena maikutlo a ho ke afi ka batho ba ileng hore ba ipolaya ka lebaka la lerato re kutlwe maikutlo a ho kwano wena o re na ho bakwa ke eng e qetella e se le ke level a fi ya lerato ena e ileng hore e etsa hore batho ba ipolaye e bakwa ke e mona mamedi ana tshebeletso ya mantla tshebeletso ya lekwa hobaneng ho tloa ho bakwa ke e ho tloa ho tloa ho etsahala eng hore re fumane motho a sebile ka nnete a re nna nka mpakang ka bophelo ba ka because Thapelo o re ha sa mpatla ke kopa utlwa maikutlo a hao mme yona hore Thapelo a ke kgone ho fola hohang ha ke kgone ho fola ngwanona o ile a ipolaya selemong sa 2025 se fetileng seo re tswang ho sona ho bakwa ke eba ke level a fe eno e leng hore motho o sebile a re nna nkampanka kanka bophelo ba ka ho bakwa ke eng 0785859531 a ko ngagelle WhatsApp mona wena mamedi ana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya lekwa ke utlwa maikutlo a hao hore na wena o reng ore ho bakwa ke eng he mo mamedi seo ke tlotla ko o bolelela sona ke gore ntate modimo o moholo man ntate modimo o moholo ha o ntse o kenya di WhatsApp tsa hao kwano o ntse o kenya melaetsa ya hao kwano ntate modimo o moholo ha ke theoha ke tla ka kwano ke tla ke tatile ya ke hlaela ke mathathanyana ke fitla mona monyako ke thoa taba tsa ka tsagwa taba tsa ka tsene ka nnete ke dihlophisitse hantle tsawa empa modimo ba no moholo mosebetsi mmoho a re Thapelo go tshwaretse molaetsa mo mamedi ha isala o batla wa ka mona ka feri yena geng ke buisana le yena ntate ka moletsetsa mahala ke tlo fata ba ya ha e ka nqano ho ga ena ya le shimene botsiro mo ke moletsetse mahala ka buisana le yena ke fumane taba tsa hae empa ha jwale ha re buisana na lwe 0785859531 skewa fito hobaneng e tloha e le level efe ya lerato ho tloha ho etsala eng mo e leng hore mamedi ana tshebeletso motho o re nna nkampaka sia baheso nkampaka sia ditsohle ba bang ngwana mamedi ana tshebeletso ba sia bana ke a hopola ka mane ka zone 10 lemon se seng ka mane ka zone 10 ntate wa motswalle wa ka o na sebetsa ka mona ka Sebokeng SAPS ka selemo se seng ke a hopola ya ba o thunya mosadi ya ba wa tloa o ya mosebetsing o fitlha a thunya mosebetsing mmoho le yena a ithunya le yena a ipolaya ke a hopola ka mona ka Sasolburg police station ka mona ka toropong na le teng a butia motelele tjena monono a thunya garebe ya hae o na sebetsa le yona mono SAPS a mothunya a molaya ha qeta le yena a ithunya ka hara police station Sasolburg ka tropo ho bakwa ke eng e qetella e se fitlile kae e se le level e fe ya lerato hore nna nka mpaka sia baheso nka mpaka sia ditsohle re ke utlwe maikutlo a hao ka mona ka 0785859531 ke kopa ho nka maikutlo a hao ho bakwa ke eng lerato lena le qetella le se le fitlile kae e se e le lerato le jwang lena le siam bana le di khutsana le siam batswadi le maqeba ke le gato le jwa mmamedi wa na tsebeletse ke le gato le jwa. We were celebrating on Saturday and meona atla ha se a tsamaya re thapelo ke batla ho bolella hore nna ke tsebile jwang lena ne o lena la hao ke a mamela nna ke a mamela ke tsebisitswe ke moradi aka na o rata thapelo o mamela a re mara ke batla ho bolella ha ke kgone ho fola. Re kutlwa maikutlo hao. Ana ko se mechena wa tla jola metsotso ka bang le shumela metsotso tsheletseng wana mamela na tsebeletsa manthlapele ho ho hora ya le shumela botsolo mo. Re kutlwa maikutlo hao ke batla utlwa maikutlo hao. Hore na wena o re ka nete ho bakwa ke eng hore re fumane mamela na tsebeletso. Motho a re nang kampane. Kampane nna. Ka siya ditsohle ka siya baheso nkampane ka siya ditsohle ha re go ai ka hali ya hawe re ke fete ke tla gutlela ho yona ha re tle mona thape 0785 DJ my DJ 59531 king ka maikutlo hao
1: DJ my DJ Eish, pine we le tsang tse ko jile ka tsebe ke ga ke ke di mara ke ke nwa ke yona pine we ya the right analysis eish ngo botsa eish thomo wa ka mani yo praka ai ke khotha ke pine we le tsang di bora da mara he ntse ke na lo wena until you drop the mic tanko ko bua le buti mo na zone 10
0: ke le buile abuti buti ka mona ka zone 10 ke a le bua kakapa haole hantle ke a lebo
2: elama ere kutse metisa baby lo go hlomphile
0: khotsa
2: ke nana kore aba gona o amohela ha motho re le rato le fedile a ipila lo ke bofelo ba bophelo ba hae ke bofelo ba lefatshe kante motho ga ba a ipea hantle hore e kana motho no ra e o sa fihlilwe ke nna ha sampatla na wa tsaba tapelo a ke tsaba re enka e be ya jwang ho bana e bohloko ba re he o ka amohela wa inkela thothonyana sa wa itsamela hona loge o tlo tswa mo o le setopo ho bana kana ko mthono se ba go nana eng hantsa ga ke sa batla hantsa o bona ntsa tlalela nena ke re motho i thone mtola na ha o itsamela na o e khumama ka mangolo rapele tsabaga modimo o tla nthusa ka leng la matsatsi ho sa koko se amohele ho se amohele ho se amohele ka zonthe
0: ho se amohele o sintombi ko se amohele ho amohele ho amohele hore o bo tlele ke kelello ya hore e re ke sie dintho ka ofela iri ke sie yena motswadi ona ye leng ho ro shebile hore nna ke tla mopata yena hlapate nna ha ko se amohele au sintombe ke a lebo
3: e mana lani o etsa jwang ka music o etsa jwang abuti a ke tshwe the week abuti ke la botlaro hle hi hi thapelo nna lani wa yesa ntho how shame good evening pela makhana go estin shabile go tshwere hantla abuti ga le bua good night te ko mametsa ke tshile o tswa
0: ke le buile o sibela
3: hi thapelo nna
4: e thapelo e bitse ke bang ntho batho ba ipolela batho ba bang wa bona e bo thata ke thapelo ku rata ha ho rata ba be ne le disappointment room o tlhong ba hao because to start with ha ba tsola le motho o tla o disappoint a ke ha ba tsola le ena o motho la a hudile a le mokalo ha o tsebe o hudisitse jwang o kopana le ena sa le mokalo ha o tsebe hore o fitile dinthontse kae nna go nga batho ba ipola ya jwalo a ipola a sa tsebe ho ipola ka bakala motho ana le di issues tsa gale kwa nna go ha o hotse tlasa di abuse ka galapa la habo wang understand so motho ha so hili motho a ba ipolela motho a jalo yona e bohloko thapelo e bohloko ene wa bona gona e ha go lula ha itla site na gona la bomme re rata ha go lube re le bala go disappointment e teng bophelong so re ka rata bathe e nna nka eletsa batho gore ba se ke ba rata ha go limita le rato la hao wa e bona go bane nnete e go utlwa bohloko thapelo e go bohloko ha motho a ipolela motho o mong ha se ntho e right but e nna ke ithutile bophelong ba ka gore ke bana le a disappointment room for the person o ke mo ratang because ke a tsaba gore ga ra sign agreement ya gore re tla ratana ka go sa feleng dintho di a etsala di a fela lefatsheng ga gona ntho e sa feleng le marriage o ba teng wa fela wa e bona so go botlhoko maka he it's my take thapelo yona magene ko
0: ke utlwa gantle wena kgaitsedi ya ka ausi bela wa ga magene ke a utlwa ore lona batho ba bomme le rata gagolo le lebala le gore go phakala go teng le a lebala ga lerata le a rata le rata gagolo botshetso alo kgaitsedi yaka ke a lebo kgaitsedi yaka ausi bela wa ga magene ke a lebo
5: ntatetapelo lerato o ya ka mo khonna nka arabelang ka teng ka batho bana ba ile ba ipolaya ba ipolaela batho ba bona wa tseba nako engwe ga o le motho wa mme kapo o le motho wa ntate o itetse wena ka bo wena gore ntate ona kape mme ona ke a mo rata mare jale ga o so o fitlha gona mo je ka ga ntate a ile a bolelela mme gore o fedile pakeng tsa gae le ena go tshwa ka mantswe a mangwe go na le se e le gonne se etsagala pakeng tsa batho bana ba babedi jale nako nngwe ke ka ga mme a ntshitse moya wa gae nameng ntho eno ntate thapelo ke lerato nna rata ntate nna sa iketse ke ka mo kgonnang ka dibjang ka teng go na le batho ba ipolelelang gore nna ke tlotla ke arwanya ke lefu mare jale bothata kore ga o mong wa lona mona a se a ipolelela gore go fedile go fedile jale o mo motho ga kgone go amoela gore go fedile ke tla utlwa ba bangwe bomme le bontate go bona ba dibeya jwang ke tolmane ka poloko
0: ke a utlwa ntate tolmane ore ke a se o itetse motho ena o itetse gore nna le ena re tla aroganya ke lefu ke ntate tolmane o tshwerwalo a re ke ga sa itetse motho wa ntate kapa motho wa mme a itetse gore nna le wena re tla aroganywa ke lefu but now wena ga ore nna le wena re tla aroganya ke lefu o ipolaya wena nna ke sala ke phela e re ke elese ke seke ka isa pele empa ke maikutlo a ntate tolman a re ke ga se motho o itetse gore a wa bona thapelo ke tlo phela le ena go ya o ile kore o itetse o itele ke ntate tolman ga sene ke maikutlo a gae
6: Leko FM the organization takes no responsibility for the opinion or statements made by the talk show hosts or their guests. Statements or topics are not necessarily the beliefs of the Leko FM station, and the opinion between the talk show hosts may conflict. Leko FM does not endorse anything as the truth that you will have to judge for yourself. We try to speak the truth on the organization's behalf and reserve the right to question to the supposed truth.
7: Abuti Thapelo. Lerato le bofofu. Go na le motho a ratang motho ka pelo ga yotlhe ka kgopolo ga yotlhe. A ba qetelela beya tshepo ya gae go motho o mong. O mong a itjetse fela gore ei ke ikanne ka re botlhokong le thabong. Go fitlhela be re aronya ke lefu. Jalo o thola gore mantswe ano a ntse a hile pelong ya gae. yena ka mehla le mehla ha bona partner ga ya hai o bona ka ga bana a rwana asina le kgopolo ya hore bophelo ke semphego se sa feeling se ya hlola e bene ke mo he motho a nkuweng ke maikutlo ene o thola le hore le ha sa mo bolella hore lerato le fedile ha mo tsebisa le ka tsela e nepahetseng o thola o qadile pele ka ho mo hlekefetsa ho itseng ka ba ho mo tshitela jwalo thola hore pelo ya motho e ya hlabeha a utlwa bohloko bo fetisisa motho a ba qetelle mohopolo wa hae o mo fa taba ya hore ho molemo ha o ka itlosa lefatsheng empa a lebala hore ntle le molekano wa hae o na le batho ba mo ratang ke kopela mme ono mohau wa ntate Modimo hore hanyane hanyane ntate Modimo a fodise pelo ya hae ko bohloko
0: alright ke a leboha ke a leboha maima ke a leboha ke a leboha ke utlwa hantle
8: yo hle abuti Thapelo ne gomme o a latlhetsweng ke ngwana leqeba la teng a le fole mme waka o tlo le bandisha today go sane go na le ntho e tlo le bula gape ntho o tlamehile o etse fela ke o ba strong like if o na le bana ba bangwe tlamehile o be strong for bona gore o seka give up until o bona ba tswela pele ntho ena ya batho ba ipolayang for lerato nna ga ke tsebe go ke fashion-e kapa ke eng cause gale re hetua gale re tshitelwa but ga ke tsebe ke kare ke motho but gape ke nana maybe motho a ba re o swetsa ga e etse ka taba ya gore o e etsa ka taba ya gore o batla go swetsa motho a mo utlwisitse motlhoko at the end of the day a ba sa bone gore ga a hete motho a mo tlwisitse motlhoko o heta baabo o kila bona so ke ne ke nana maybe ba batla go etsa revenge or something ga ke kgone go understand because e setletse gagolo gale le teng gale batho ba latlhwa gale ba itsiwang but is not in the society tse ngata se ka tsa no so ya depression gape wa tsa gona batho ba batsho depression ga se ntho re e tsebang o e tseba gao ya di-doctor tsa sekgowa go na le re sa e tsebe le di-depression ba natla oletsa gore ba o lwele ya so yo ke mathata hai setšhaba se setso se ya sokola hai ke thabe tregeo
0: ao senthabe ke tsheya taba ga ke tshee ke tsheya taba ena o e buang gore gale o hethua a re gale gona ga hethua kore o lemetse tše a re ke utlwile botlhoko Thapelo gale ga hethua
2: ntate Nalane
0: kgotsa
2: e ngata taba e taba ena e ngata ga re sa tsebe gore ke lerato kapa ke yona e ngata ga se re tlhokomela le gona o elelwa gore ga motho a ipola ka nako tse dingwe ke lerato ka nako tse dingwe re ke re o nkentse siki jalo wa ntloela le nna ke re e ka nna ntloela a nkentse siki kore e ngata mo feriferi o ka se tsebe ke lerato la mofutofeng la gore motho a ipolaele o bana rata motho empa bophelo bo le teng ka nkane tlame a tsebore ntho ga e kale ka ena ebile ga e tlo felela ka ena e ne ntse e tsala metlheng ya bogologolo le rona re tlo e thola mo nageisiong e seng gore motho a ipolae ga o ka e sheba gantle yona e ngata re ke gane bomme ba rata ka ipolaela go bona go rata motho ga re ga sa go rata o ka ipolaya ga motho a re ga sa go rata a o tletse le dintho tsa lefatshe le o ka re e ka se etsagale ntho a nketse jea keta a ba ntloela o ka ipolaya gobane o swabela batho gore na batho ba tlore monna o tloeletse kore ntho dingata yona o ka se o ka se utlwisise gotho motho o ipolaetse motho gobane a na morata o ipotse gore lerato le ke la mofuta ofe bathong o ka ipotse gore ke lerato la mofuta ofe la mofuta o jwang a ba ipolae yone e ngata ke matokelo trigers
0: ao smatokelo ke ntse ke botsa potso eno ka nnete ke ipotsa gore lebe le fitlhile kae lerato le lebe le fitlhile lebeleng efe lebe le fitlhile lebeleng efe go bo wetsala eng gore motho a ipolae because of lerato go bo wetsala eng e be ile lebele efe enono molaetsa ore yo abuti thapelo e re qale mo re qale

0: Alright, onto han. Fela o ngomelletse malaetsa kwano. Ke dikere ke bapala voice note ya ha mmamedi. Ke a bona go ntse o hana malaetsa wa hao. O ndomelletse malaetsa re yo abuti thapelo. Nna ke tetse ka ngwana motho. Ke ne ke morata fu. A bona gore ke setlatla. Ka dula thapelong thapelo. Ke batile ke ipolaya no ke sharp ona ke tsoha o yena ke le di blue eye mara no ha ke sa batla next ka ngwana motho wa monna are amorata fu a bona gore ke setlatla ara ka dula thapelo ke batle ke ipolaya no ke sharp ke ne ke tsoha o yena ke na le di blue eye mara ha ke sa batla motho wa monna thapelo ho ha are ke batlile ke ipolae ke mmamedi
1: thapelo mamela monna modimo o ipolaya ha motho a ya sa o rata a se tharollo ke o baka mathata
0: yes
1: nakong ena re phela mo yona lefu le a tura
0: okay
1: o tswa ditšhelete tse ding tse tshabeyang ka ntle o ditšhelete tse tshabeyang ka bo mosadi jalo o ka nagana fela gore o sia botlhoko bo bokae ka lebaka fela la o fedisa bophelo ba gago jala re gopola nakong e fetileng o mongwe wa bato eno fela e re ruta gore motho ya ipolayang gobane yena ka bo yena o bone o se molemo gore a ka phela a lelele
0: lefatsheng
1: ya gona jwale o ipola fela setopo seo se ipolaileng seo ba se fasitse ka dihanaboe maotong le matsogong jwale nagana gore dihlometse ne jalo ka lekwantiti ka tlong ba o kenye mane mošhare o ntse o tlamehile o le o lokololwa mono gape ao o country efe kapa efe ke ka gotla gape
0: ke a leboa maipa ke sebe o ipolaya ke tlolo ya molao mamedi a na tshebeletso meraro ka mora hora ya leshome le matselomong ke batla gore ga e re metlhano re kwa mona ferry enageng ke kopa gore ke seke ka gutla ka yona
2: tsumelang ka studio yo a ehle o e botlhoko jwang ya moradi wa hae e bohlhoshame fatshe ba ke utlwisisa go kolo gore ngwa koko gagolo gone ke le gona sa mo jetse tsona sa mo patetse tsona sentse le ngwana anke bophelo ba gae e bohlhoko ikotsa kotsotsa ntho ke ka e buang kore fena

0: Unata monai ka pelo e ka ofela. Si, orungi tukula funa na dituka wana. Why love is blind and you fain, because una lebezo lo. Ibu hluku. Na ke mo blame hai vela de ke go ke hona na le tshola ha tsa mazulu a ta a ga to re inkhizwe ke zwe iphayela tsholo usu o kona na le ha dulina le na le na ba le a e bohloko yona se fapane go jwa lo se le mewa ka thoma e bohloko go jwa le kana mo nwe no so le tsipile phuphilo me go se bila nyitsana le msati ke bana ba ba ma e bohloko izo le nake a dumela o mo fetse fetse mme wa he e bohloko tle ha mme o go pa fole se a fole ka nka na go ma ga ke
1: okay
0: o ma re na e bohloko yo a e kona ha be hantle mme o hle batho mme wa mo fu a be gaitse ha tama ke ba le bula hai ha nyana nyana tlabotlhe ke itebogela
1: ke a leboga gaitse di aka ke lebogile from Goodman.

0: Sebokeng, ke a leboha. A re thapelo, ke tlo bolella fela hore love is blind.
1: Le ka ntate Thapelong. Nna le jwale ke sa ikotse motho a ipolang a itho. Ke lerato le feng, ke lerato le jwang. Ntate Thapelo, wa tseba ha ke nahane o ipolaile fela. Ke nahana hore ho na le dintho tseo monna oo a na a mo etsa tsona. Hape wa tseba batho ba bo ntate ba jwang. Ha a o tshitela
0: ba jwang.
1: O bothola. O nahana hore le wena o ntsoetsa ntho eo a ba raye re kampa ra tlohellana hanthe wena ha o moo wa mo rata. O re Modimo ka re akaetsa gore batho ba utlwisitse hore leratong o tlamehile o bane le level. O seka wa rata haholo ko gore ka mmele pelo le moya gobane motho ke motho. Motho o tlotse Modimo tshimologong. O tlotse Modimo tshimologong. Motho wa lefatshe a ka nna fetoa neng kapa at any time a batla go fetoa ka fetoa ntate Thapelo. Motho o hana o mo etsetsa ditsohle. Motho a batla go fetoa wa fetoa mara eya o mpolaele motho atšha ha se ona. Ha se ona. Wena wa ipolaya o sa laphela ha monate lefatsheng kapa ebile hana taba ebile motho o thole a re akga ai o na ntse a batla bo etsa ntho eo kore a ba tlhola gore a swabele ntho e etsaetseng a ba e kwahela ka gore o na ntse a batla bo etsa ai a sekise go mme o a fole ngwana ga o entse ntho empi ntho e entseng empi haholo.

0: Thabela zone 16.
1: Me mas Thabela zone 16 ke a leboga ka mona ka zone 16 ke a leboga. Tate Meti khotso mepa.
2: Ke ntate Thabela wa tsa ho ka ya all out ka ntontsa magato. Then o fumane tsalo eng. Ka ne tshe motho wa hao le yena o ya all out then ho tateletse ho kene motho di pake. Then we don't come out more. Of my chalet hore. Copania how the mutua how, Capale Atela how. Then a widow who came with her canal packing, Capahona, who came my own yano, who canal packing more. Then Hona Hana wana the chialon to throw cow fail. Then the lay copana little rat, of manner or ye. Until seven yellow. O di entse ha o sa hlotse o di khabara then motho ba ketela bone go ne le bophelo ba ha ya le niks ba re ntho wa se solution yo ke di ntho se tsala ntate thape fela ma ha se solution yo le ga tele a fela ha ona ntho sa fedi le fatsi ga le bo ke mo iti ka zone 20 thank you
1: tate meti ke a le bo ke a leboga ka mono ka zone 20 aishe ke a utlwa ntate Meti fela taba ya ka ke reng hei ke utlwa hantle re kwelese
3: abuti Thapelo hopola gore motho a ba qetelele a nka bophelo ba gae ga motho o mo a sa mo jetsa gore ga a sa morata a ke go thola go motho na go ngwe ha le ka donya lana ka pasile le together o ntsha le batho o tlosa pla batho a o atametse ho yena wena bo bona le rato bona bophelo o le bala ho re ka tsatsileng a ka nna o phoqa ke bua je ka selemo se seng 2003 ka ona ka bophelong ka mo tsala ga lusa o mo wa metswalle ya rona
1: okay
3: motho wa hae bana bana le ngwana le ena am bapala diketo one day abatse bo go motho kwana le ma ola hlabe la siela fasilena ka ena tselo yo ga anke bophelo ba ha ke ka ona ke shwenke ga love is blind and then to ha isuka e wetsa hala ya ho go motho o gata motho mo njwang o ke ke wa utlwisisa ke ka hona le ka jeno tsa gere ke la gato le jwang le no
1: kutla hantle ga itse diaka kutla hantle
4: e Thapelo ke go tlile hape o dinalane wa tsaba nna Thapelo ngwane so ke bua nnete fena nna ke rata morena modimo wa ka ka pelo ka ofela ke na le partner yes ke e rata but seng ka pelo ka ofela because ke a tseba gore one day o ntse o disappoint wa e bona abuti empa Jehova yena a ke ke disappoint ke ka hwane ke bua Elia ke re rata haholo mo re sa tlameng re sitwa ho rata mo re tlameleng re rata haholo teng mo ke keng ga utlwa bohloko teng wa understand that Thapelo so ntate modimo lengolo leno hana le rate Jehova morena modimo lona ka pelo ya hao yotlhe le ka moya wa hlo le ka kgopolo ya hao yotlhe o ne a etsetsa gona gore ge se ke ga tlo utlwa bohloko la ka ga utlwa bohloko empa lerato la rona
1: maga ke mogate ka pelo ya ka kaofela ha ke tsebe ka pa ke nna utlwileng hantlela ha ke mogate ka pelo ya ka kaofela maga nna ke rata modimo wa ka ka pelo ya ka kaofela ke a lebo o se bela wa ha magene ke itebohetse ke a lebo ntate makwe ka mane ka Everton hore o re nna kamana ka Everton wa khetse molaetsa lena kamana ka Everton ntate makwe le shimele metse mahlano re ke nke molaetsa na wa qatela wena mamedi na tsebeletsa mantla tsebeletsa le kwa ebe ke kwala me ha ke kwala ya ho qatela ya letsatsi lena.

0: kajeno. Ha re utlwe.
1: Moruti wa ka ntate Nalane e re kodumedise monna modimo mantsibaneng a kajeno. Wa tseba taba ena ya go ipolaya gantlentle ke moya o fitlha mo mothong o mmontsha gore tharollo ya bothata bo ke go ipolaya ke moya. E se le gore fela re ka se rarolole bothata ka bothata bo bongwe, empa moya o ga o fitlhile motho wa ipolaya o tlo tlhokomela ka morago gore go jane ka saka ka ipolaya. E sempane le gore ga ne go e tsala e ne kete motho o ne a ka bua pele gorago, le teng le a ka bua ga ngata ga reng ke taba re tla ano ipolaya motho gantlentle ke moetse kgarebe ya gae a ngwela lengwela jwaleng ke bantsa sa ipolaya. Ona morata mari o entse ntho ya go ipolaya a se tharollo. Ditlamorago tsa go ipolaya ke eng? O tlise tharollo o ipakela bothata bo ka ra bona bo gopolang gora bibele jwale ka itse o seke wa botse wena modimo o tlo nka ka nako o yena a ratang ka ona a tseba go rotloetsa jwang o tlo o boloka go kae. Wena wa o ntsha fela ga o tsebe gore moya.

60 yena we player at the age of 20 ngetsa halankina le motsetsi 20 40 years ina o tlo iphela spaka pakeng go sina mo dulante mo robalanteng o nelwa ke dipula tshwa ke letsatsi ba sebaka sa wa sa lukishwa ha o fetse o sotleha ba tlo tswana o sotleile ke ngwetsa hetseng re tlo ya ka hlolong ba re go bane mo ntshitse moya o nna go kentse nameng jwalo ya ka hlolong o hape go jane batho ba ne ba ka tswang tu ne ba ke ke ba ipolaya o sa khateletse go a ba kenang ka ga bona ene ba mabaka ha go bona a utlwahala mamela se utlwalang hakalo motho ha a re ha sa go batla ka nako ngwe ntsa tshwanetse bane ha abelwa wena wena o ipolaya tse gona le motho a bitsung wena o so nka qetwa ga o sa batla go utlwa letho ka nti o no kopa le motho a fosaitseng o ile ngwa ha o kena ntse atla o so nkile qetwa. Ya risike ka ya halile monna modimo ke kuma ya

0: a be a ba bolelele gore ke a tseba moo a sebeletsang teng ha re eng ke lo le bontsha ke a tseba ga o nagane gore na e be ka nnete ga se ba iponela e tlile tlatlhe e be mpe ya gagolo ka o fetisise jo ga e kgona thapelo ha ba jwetse Pauline Vanderbilt Park a re ga ba jwetse a ba bolelele hei kore mmamedi ke batla go utlwa hantle ntle maikutlo ga o a feleletse wena mmamedi wa ka o mpona ke ntse ke re ga ba bolelela e ba mathata le teng ga ba lesa e ba mathata ga se ke re ke kopa o tlalape mmono ka moqebelo ke kopa ga tlo kopana ga tlo bua mme le ntate le bana beso kapa mme le ntate ke kopa o tlo bua o tlo buisana le lona ka moqebelo ga ke fitlha ke be ke re ke ne ke re ke tlo le bolelela gore mosadi wa ka o rekisa mme o Jehova yona oe yona oe pastor tlo mmolelela gore mosadi wa ka o rekisa mme now Hey, Ricky Thole.
1: Ntate Nelane, wa tseba. A tsa hape ha se ke nana taba ena ne. Ha ile mo ntate, yena a tseba gore mme o rekisa mmeli. Wa thusa ka ditsohle ka tlung ka mo. Ho sho ntate ke yena. A iphushitseng taba ena.
0: Oh.
1: Gore mme a lo rekisa mmeli.
0: Okay.
1: Wa tseba gobane ga ne ke santsane ke le Bloemfontein ke butse tuck shop ne ke tuck shop-ong yaka ne o ne o reka gagolo bona batho bane ba rekisang
0: yes.
1: O mongwe ke mo botsa gore wa emara le etsa je ba ntse ba re thoetse re tlatla go patala ga re chaisa ke re le thoetse ka wa koma mane ke re mane ga ona matlo kae a ntlhalosetsa a ba ga a monna ka bile wa mfelegetsa ga ke ya moo wa mfelegetsa a re se ke na di-phone number tsa batho bane ke a ba jwetsa gore ka nako itseng tshwanetse re kopane a wa mfelegetsa monna ka a bangkgutlhela gaufinyana kaekaekaekae be ke tsamaya ke le one a re so wa e thabela nthono bane ya thusa bonnete a tsho a re tšhelete a etsang ya ba thusa ka tu monna ke ena a mo phushang gore a etse jalo a ga ba sa etse jalo bane ga sebetse monna a ba tlo sokola ka tlung a jale ke ena ya ndumelang ebile wa mfeleetsa yo a so go tshwang le ntate ona wa e utlwisisa ntho mosale a e etsang wabo obane ga ne a sa e rate a ka ba mogalemela a re ee ke tla etsa di-peace job ke etse batho di-garden ke bone re phela jang o mosebetsi o etsang ona o le mosadi wa ka bo ntse o tlhobolela banna ba bangwe ga ke e thabe dintho eno a se ka e dumela jalo o bonale a e thabela le ena hai ke Pauline ka Vanderbilt o tla tsamaya ntle a ke re thapelo ka nako ya go tsamaya mare ke tlo o mamela fitlhela ka 12
0: ga ke tsamaye ga ke tsamaye ho hang ausi Pauline mago a itse ga e sale ke le siko ba re o fete le yona thapelo ga ke tsamaye ausi Pauline now taba ya ka ke ena wena mmamedi ana tshebeletso hai batho ke a mo utlwa ausi Pauline a re o ka thola gore ntate wa e thabela ntate ore ga gana mathata wa e thabela le lengolong la gae mona wa tlhalosa ke kopa ebala e kae thapelo e kae okay ke ene I don't have a problem she is doing good job okay re ke qale mona I lost my job and my wife started selling her body to provide for us. Not personally. For us. Not personally. I don't have a problem. She pays the bills. The bills are paid and provide. I don't have a problem. She is doing a good job. Hana botat. Ho ha. Ntate. Botata ko re fela taba yena e fetela joan family. O bolella le loko joa. Yena hana botata. Ke kopa ke a tseba ba ausi le a mamela ke re ke a tseba ba mamela bona bana ba mona fere ena geng mona jwalo ka ha ntata motseng. Ke a tseba ba mamela. Le yena ausi ona ke tla hle ke bue le ntate ke ra ko nkopanye le ausi ona. Ke kopa le bona bana le kwa mone. Ke tlo kopana le lona ge ke re bue ka re ditaba dingata. Jwalo ka ha Auspolena a tshore yena ausi mo la mojetsa go felletswa ke monna wa hae re ke re tlo qoqa re dule fatse re ke re qoqe tate moyeti ha ba tlo ausi ba
2: khotse mo re di thapela
0: khotse mo ipa
2: ke moyeti ka jong 20 batho bana ba nyalane ba ba bidi bana jwale nne o rekisa mmele ntate o khotse face e ndate thapelo e o tie mo le mo tla ja ka mo fuditse wa phatla hae ke lentse le tswang ka dibuka me se re tsia ha io ndate ha ba blella ha ndate a blella ba ha bo go rena jwale ho teng tho e bang ile ba ha bona ba tla entsha o thusa lelapa gore lelapa le phele kapa jwang ee ke nnete ra bona ke ntho e nngwe eo ya tlolo ya molao ga re ya ka bukeng mara jwale ke gore na jwale ha bona ba ke ba fana ka keletso ya gore ba arwane le motho ya jwalo ke gore na jwale ha ba qeta o arwane batho bao ba ikanne ka lerato ka lenyalo jwale ko re na jwale bothata e tlo ba ona lelapa leo jwale ba ha bona ba tla kgona go ba fa support-o go ba fa dijo ntho nngwe le nngwe go ba etsetsa na gobane re ka kgalemela mara jwale be e le gore ga re kgone go kgotsofatsa malapa ano re ba fele diaparo le dijo jwale bothata ke bona boo jwale nna ka go ya ka nna e ne ka re ha ntate a kgotsofetse a ba tlwelele empe e bo bona ba iponelang
0: ha ba iponelang
2: le teng he ba bona ha ba iponetse he ba tle ka solution ona go ka etsiwa jwang gobane ke mme le ntate batho bao ke a
0: leboke moeti
2: ka jong 20
0: ba iponetse ba iponetse ke bana se ba go wena gobaneng o sa re bolelela gobaneng goba re ne re tla thusetsanyana gobaneng o sa bua gobaneng le sa re jwetsa wena le mosadi ya o le babedi
3: And I'm sad you, Omnia Lizzie, and I'm Nia Lava Havo. ba bo e ba tlamele ba mamele yena se a sibulela yena as long as a tseba le ba habo ha ba ka tseba yena o tla mo defender jwalo ka msadi wa high cup watse watse ba mutwantate watse ba go tlamele tseng a defend msadi wa
0: all right
3: and then happy abubidi ke ha hona matla o mojaja msadu ba timba bangata ba thutsing ba kentseng dikonyana ba etsantse fitantse tsa msebetsu o no etsa ka lebaka la go batla provider lapa lapa la bona le tswele pele go beteng jwale ha ka sheba go ba habo ba tlogeng ba sa patale dikoloto o tshwana fela bophelo a bo ha ke re ba ba itsetse niks gore ba kgone go phela bophelo bo tswele pele nna ke bona e le ntho e botlhokwa ko ra ithulele ba tswele pele ausi ka mosebetsi etsang a provide lapa la bona ga ona monathanang le maatla o a tlhola motho mong ke a leboa ke john walker ka fere nageng mr nelan
0: tate john walker ke a leboa ka fere e nageng
4: hi thapelo nna ne ke re a ba jwetse because ba ntse ba tlo tseba anyway la ka ba tseba ka batho ba ntse ba tlo mojatšha la ba jwetsa ba ntse ba tlo mojatšha the fact kore ga ba mojatšha ba tla mofa tseo tse mosadi wa mo etsetsang tsona na ge bophelo bothata tle hai hai ga ke ba dubua ntho tse ngata ke botlhoko thapelo o le motho wa mme o qetele o tswa ka lapa la gago o lo etsa mosebetsi o jalo go fela o kgone go provide ka lapeng family e le kae gobane di-family tsena di latlha batho lane ntato o ana ka familing ya gabo gore batho maemo a ka 1-2-3 ga re rite ka tlong bane ke ke ba mo thusa batho a mosadi o a decide re tlo phela ka tsele so ba tlo mo jatšha for what why tshwanetse ba mo jatšhe because ba ka se kgone mo thusa ga tle he tse ding tsa dintho di botlhoko tle hai ke a le utlwela lapa le oseno mare he o ratwa ke monna gae le ena o rata monna gae monna gae o kgotsofetse ke se mosadi o ya se etsang ga fela bona ba le happy thapelo nakong re kgotsofatsa family tsa rona mare di sa thabe jale go betere ga bona ba thabile ba kgotsofetse ba dutse ka peace ka galapa la bona unlike family o tlo kena tlo kenya moferefere family ntse se na taba le bona ebile kere la ka banka bothata bo ba buisa o bona ba tlo ba jesa fela ba tlo ba itsetsa eng ga ba tlo ba itsetsa nix so ba tshwana ha ba jwetse ba tsebe ba ntse ba tlo mojatšha anyway but it's fine ba tle ba tse ba se ele nnete ka ngwetse ya bona kere thank you thapelo bela makgane go estene o se tla tsamagantla ke rabuti till you meet next week god bless you thapelo good night ke tla momela go fitlhela o tswa he
0: lantibe ka ona taba a usbela ke o dumelana le ntate Johnny Walker gore ntate ayeme ayeme atlamele ba ntatise gore ba reng ha se mathata o tshwara ha re utlwe ka
5: hai tete thapelo nna ke nagana gore a ba bolelela go banne bontle teng ga ba se ba tlo utlwela ka bobare ka ntle go utlwa ga e tlo ba monate and-e nna go ya ka nna ke bone ka re o ikgotsofaletse ntho no bane o re wa provider ka tlonga kere gobane ga sebetse so ko go sa tshepile mosadi o ne a tsamaye a etse ntho so ga ba bolelele jale ka ga yena se amogetse o re gana bothata ke ntembe tshone ka sontheno o tlantetse thapelo ba tlo morwaka ka mosebetsi ono bana ke re batho ba re fele fela mare nna ke re o amogetswe ke mosadi wa gae o amogetswe go etsa mosebetsi o jwang jale ga batho bane ba se ba tlo itholola ntho ga se mo ba tlo morwaka nno go feta ena ga se amojetsise and-e jale e tlwisa botlhoko bane ke bazalwane hai ke ntombi tshone ka sontenape
0: bazalwane e utlwisa botlhoko bazalwane
6: and that happened le ga ntate wa ka ai wa tsama ntate ai khona wa bonta ona wa tsama ntate nda re o pile ka tsela eng ntse yala mntu a ntse ntate ai ai like how you really easy ntate o sle ya ke tebe ya street ntate o sle u ya bonse o o ntse o ke ntate a sle ai e tswe ntse o le ntate a gre mo dingwe ya mntu o fela then o bua sna sampe di a itwara o tsam sebetsing then ba planela o tsona le msadi ya gona okay kit package ke ena na guys 1 2 3 4 so e se msadi ya ba ya le than try that is le and that that a ba di mela o bo ntse table thank you that family of ni family like I think our family o gana o tsile pele wana family ai ai bele ka paske ba bele no usle thank you that
0: ha rentate o sele hm ntate o sile ke maikutlo mamedi ke maikutlo a mo mamedi ruk come on hore na gaitse di aka au sinthabi yena o re
7: batsa abuti tripen hore ba aba ke disdia hore a itekise it takes hore o rata ntate o le ka pelo ya ka o fela ke tsona type tse tsa maipolaya etse but ha ona mme ke tsebaa akareng nope ntate a loser mosebetsing lo ithekisa for ke provide family because bomme ba bangata no and-e le di-show tsa wa ke di mamela bomme ba bangwe ntate a loser mosebetsi ba tsamaya ba lo batla o mong so wa bona ona mme o rata ntate o so ntate ona le ena ha ka be responsible a shebe gore wa tseba keng ga se ba bangata ba ka etsang gore wang provider ga ke felelwa ke mosebetsi gore a banke decision eo ya gore a rekise mmele because go rekise mmele wa mmeo o nka di-risk tsa gore o tlo thola di-disease kore je o nka di-risk tse ngata yena for yena health ya gae so ke lerato leo he
0: ara ke lerato leno he a o sinthabi a re ithapelo wa bona bana ke bona ba ipolayamba a re ke bona ba ipolayamba ya ha re utlwe ka mona mmamedi metsotso meraro pele hore ya leshome le metso e mmedi
1: ha se ka lejetsa leloko a ke ha se ka ba jwetsa ntate Thapelo ho hang ha se ka ba jwetsa ha thula a re tu ha se ka le jwetsa leloko a ke rena wa ithabela ntho eo mosadi a etsang gobane ya baphedisa ha se ka ba jwetsa ntate Thapelo ho hang ha se ka ba jwetsa ha thula a re tu because once a ba jwetsa fela ba mo kgalemela mosadi kapa ba mo nyefola mosadi o ha sa tlhola a ya moo kapa ba tlo arwana mosadi o tlo mo sia a ba etsa ntho eno ba se ba arwane ga se ka ba jwetsa go thusang a ba jwetse a e thabela yena ntho eo
8: ai tap taps ai na Thapelo ke re no monne na se ka ba bua taba eno a se ka ba e bua tabeng wa ke a hae le motho wa hae ba le babedi ya tla kopanang le ena mo o na ntse a isitsetsa gae le ena moo o na isitsetsa gae le ena mono o na ntse a le o reka le ena and o utlwa gore ebang botswala kapo cousin kapo ngwana heso le ena e le gore ke motho a ithekelang o tsogo le ena o ntse a tle o reka wena o yena kwana mosa o tla na reka ana ko o yena kwa thata Thapelo tabena ma yo yo Thapelo Thapelo Thapelo Thapelo jwale ha ba bolelela Thapelo yo bo cousine mose ba bona o tshaba le o mo jwetsa gore e monna ke batla go reka o utlwa go jale bona o tlo etsala mathata jwale mo bo abuti ba ka kapo ba bannyane go nna batla ba ba batla go reka jwale mose le ena ntate wa ka next door ka monana e tlabe di fitlhe tsebeng tsa ga o na wa ka monana wa rekiso ana family mona tla ba batla go reka ke ntutle jwang jwang jaleo
0: ko re naana re ke thole
5: ntate Thapelo e mpe ntho e mpe ha e amoeleke ha e amoeleke ha yang go batswadi a ba jwetsa nthoo tlasa le gore ke bazalwane ba tlo mo jwetsa go molatlhe motlohele motlohele empe ya swabisa tshelwa ka mathi ntho jwalo mosadi wa ka be ke kgotsofalela gore a kene papa ka tlong ka baka ka ntho jwalo empe ntate Thapelo nthono empe ga e tlwelela ga se ka ba jwetsa motlhang ba ithotse ebile motlha Mohlamba ithotseng a iphi ya ga nna ke tsebe nna ntwe. Ha ska ba jetsa impinta te thapelo ntwe. Impi impi ya swabisa. Batho ba baholo ba tlo tshaba o bua o tla thola ba ba koboteditse ditlho ba shebile fatshe mara. A buto haebe o ha bona o na le bana ba banana. Bana bao ba habo ba banana. Ebile le bona e beng ba bashimane. Ba tlo mo rwa ka o go thule go go tu. Ba tlo mo rwa ka gore yena ena ena ena mosadi o. O tlo mmotsa gona o ba jwetseditseng. Bona gana jwale tjena, bona gana jwale tjena, bona gana. Empe mohlang ba ithotseng ba ithotse, ba itholletse yona, ba itholletse yona. Mohlang ba ithotseng a iphie. Ke mema Sithabela Zone 16. Nna kannetengg ke kabo ka dumela ngwana ka gobane a bolawa ke tlala. Be ke dumela gore a kgotsofalele go mosadi wa gae a etse ntho ka baka la tlala a tlhe bathong ebile le ditlalatlala ga leyo ga e le gore mo ba dulang teng ke toropo a kampa phutha tsamaya ga bona go na le ga le mamelela ntho e jalo gobane mosadi wa a rekisa ntate thapelo tletlale atlheo a joo utlwa ke ithaba ke a ithaba eo a ke kgone o e amogela
0: ketse jwang kgone ma Sithabela ketse jwang me Masithabela ke etse jwang polelele ke etse jwang nna ke a utlwa gore ke phuthephuthe mehasana yaka ke betse ke mo siye na lerato le la ka lapelo lena ke le siye because batswadi ba ka bona ga ba batlogre kuthwane bahlambalazeke ke mo tlwelele fela ke mo siye mamedi wana tshebeletso ke phuthephuthe of the families wena mamedi wa na tshebeletso le ha ba re ho wena ba re re tla o hlokomela ge hlola ge di bona ntho tsena ge di bona even le ka mafu utlwe malome ka pangwane eno a o bolella gore ngwane eso se ke wa kgathatse ke teng jwalo ka ha o so hlokalletswe ke monna kapa o hlokalletswe ke mosadi se ke a kgathatse a ge teng ge le bana beno ha batho ba furalla ba tswa le mo ka magalifu le bona ba furalla ha ba o thuse ka next now mo mamedi wena tshebeletso ke kopa gore nkgono ma Sithabela ke kopa gore ha o re ngwana ka hampa phuthe a mono haye mono ke mo le teng hape ke ntse ke tloga kwa teng because o fumana mme wa ka kapa ntate wa ka e se le lepenšhele a ga o sa kgola pentšhele bana beso ke bona ba sebetsa nna ke sebetse fela ke maikutlo a mme ma Sithabela a re empe ha gotle Thapelo a re empe pepepe seng ganyana metsotso meraro ka morahora ya leshome le metse mmedi ena ya tsamaya hantle a ke e bale ha ke so tsamaye hoha
9: ei dumela Sithabela
0: kgotso
9: ho tseba yena taba e thata fela e thata ha e thata ntho e etsahalang ha bona ba le babedi ba utlwana ha yena ba utlwana ba le babedi ka ntho e mosadi a etsang a se ka ba jwetsa ba habo
0: alright
9: o tla fihla na mosadi ona tla bona le yena gore ntho a etsang ha e ntle ha e kgotsofatse monna wa hae ha ka itlwele a ka ditlwele di hole mmogo o tla fihla nako ya gore lehola e be lehola peo ebe peo ha ditlwele di hole mmogo ha fela e le yena a tsebang a seka ba bua ha thole ha nke taba ena yena ha e ba rata mosadi wa hae a e rapedise gobane go na le ntho e reng ha e ka tlhaga o le ka lapeng o le ntate kapa o le mme dintho tse dingwe di batla Thapelo ga se dintho re ka dinkang ka pelo gobane re ka nne ra dinka ka pelo marata se kabe tsa loka ntho tse ngata di lokiswa ke Modimo le motho o lokiswa ke Modimo taba ya pele re tlameha re utlwisise gore Modimo o kgona go tlhola pelo ya motho ga se motho ya kgonang go tlhola pelo ya gae but ga ka nka ntho tsena ya ba monna ya inegelang Thapelong a rapele me modimo o tla mothusa mosadi ona o tla tloela o tla ikwela nthweno ha modimo a sa ka kena ka hara pelo ya hae a ka mamelle fela yena a moqeke jwalo ka mosadi wa hae mara

0: beetapelong. Ei, thapelo, ntho tse ding di thata man, ha di tla tabeng ya malapa, di thata haholo.
1: A mo beetapelong.
0: Ke mphuthi ka sosolo ka mo.
1: La temphuthi sa Solberg.
2: Mukhazini mo se
0: ba. Thapelo. Ya ntena ebonolo.
1: Ebonolo ntata.
0: A ska baba jwetsa. Fela yena la ha sa ikhotsofalla nthwe. Ha nke ntena e be thapelo. A e lwantse ka thapelo. Taba tse tjena ha o ka dilwantsha ka batho di a arohanya.
1: Right.
0: Ke dintho tse hlokang thapelo. Yena o tlameha a be strong thapelo.
1: Yes.
0: A kgone ho lukisa taba ye. Mara ha ka eng ka isa batho. A thapelo o ka mo ka lukang ka teng. Ha ona mo ka ithibang ka teng. Yena a ska ba e bua. Ha e lwantse ka thapelo. A e lebise ho Modimo. E tla fela nthweno. O tla fihla nako eno mosadi ona le yena a tla bona gore nthweno ga e ya loka, nthweno ga e etse lelapa e be lelapa le tileng, e etsa e be lelapa le fokolang. Ga a dule thapelong a rape, gobane ga ka isa bathong ke mo e lo senya teng le lenyalo leno le kgalatho. Ke mphuthi.
1: Ke a leboga ntate Mphuthi. A re a le nyare le ne le qhalane tate Mphuthi. Dumela thapelo ha ba jetse thapelo hobane o kgotsofetse wa ba fepa ha yena kgotsofetse from 2023 a dutse fela ha sa hlola a sebetsa tjo thapelo ke lekgethe a ga ikhona.
3: Dumelang, dumelang thapelo.
1: Kgotsa.
3: Ka fela ka studiong ka mo. Ha e mpe ntho eo. Ha o betere ntate wa tle mosebetsi. Hobane ya mo ja taba e. Ha ba tle mosebetsi, a sebeletse a lapa la hae. Mosadi wa ke lo rekisa mmele. Ha e mpe, mpe ya mo ja. Ya mo stress, ha tlohelle. A bona jwalo sa tlohelle ke Provoi tua ke mosadi ha tlohelle e mpe man.
1: Lekgethe ka mona ka Lakeside. Lekgethe ka Lakeside. A re e thapelo e mpe taba eng.
4: Ntate thapelo he o konjwetse he ke nna ona ke bile ke bua le pela bana ba bati ba ka he kapa batjhana ba ka he bana bana ba banyana. Wale ha se ke botsa hore e bane ke bokae se ba gae ke ya ke lo reka o tloetsa jwang kore batlo jwetsa gore ba lo reka o tloetsang a ke a hana mantate o nyetse mosadi o nna ke a hana sefapana ko ko jwetsatsa wa bona ntate o mamelletse gana jwalo bane o kenya mosadi o kenya papa ka tlong mare ke a o bolelela o mamelletse ka baka kore o peinig maleng o na le peine ke batlo jwetsa maaka motho wa ntate ka gore o motšhitela a lwana ga kana-kana o ke a jwang yena a dumelang wa bana ntate o ga o ka etsala go a thole mosebetsi o tlo molatlha mosadi o ebile o tlo isa e phela ga bona ka tlong wa ba jwetsa go ke molatlhile o bana letsatsing le teng mosadi o ga wa e beya o ne a tsebane re ja kao fela o tlo e pheya ke motlha e pheya ntate oae ntate o ae a kgone ke mosadi wa o monyetse ntshitse.

0: a sa di tso go bana na ha tsebe rena plan a wetsa income hore na tsantsa etse jwa so o sa tla ka go go tsofa letse ntwe o ma ka mthina man ba ne yena sna plan sa go go tsofetse ha ka o thola mosebetsi fela a mo sa di wa le bale o be mo sia mthina a ba mo wa jika yona ntwe yana tsa yetsa ke mo ropodi ka mkhele
1: ke mo ropodi ya ntate mo ropodi are hey thapelo a re ntatona osle a rosle ba thuntjo thapelo ebe jwa le taba ena ina lena kwe kai ha sa batla o ba jwetsa hona jwale ina lena kwe kai o khotse jwa le thape ona sa lo batla mosebetsi ke eng o ba kene kene ka batho ba habo eish thapelo he's not good to be the father jwale yena ha sa khamogo nka be le ngwana eso o thapelo ne ke tla mo bontsha tosa le madinyane a yona hey ke mandima hey mandima are hoja le ngwana eso ke ne ke tla mo bontsha tosa le madinyana a yona o khotse jwale ba re jwale o khotse jwale
2: ha ita pero ona mo gaena wa tsama na go ngo tiri ntse ntse ma ga ya di ka tsela tse ding wa tsela hense mme ana tsho wa tsama mthanda team wa na fela u tshide jwe tabela u tshidela fela le nyalo ka sometimes le ka fela ms i bile ona lo pa ki baba like bo tshwara straight le ka fela ms na go ngo mm we bon jwale e so and then twiki bona ntatwa ha ga tsala msebedi ne o le sia mmena
1: wa mogata
2: e ten happy yana ntate o tlo wa ka mmena le wino le ka teng wana lo tsena tsena tsena tsena tsena tsena tsena ba understand immediately fan tate na a tsala msebedi ya ba right so ya bontsha tsi ntse ntoma na ya
1: ke ga tola pelo ya hae
2: wa tsona
1: wa mogata
2: never ai kona ntate di mina ai the plan
1: tate tsi
2: ai tsala msebedi ya ba right
1: wa mogata
2: ka pare ke sa bona bona a ga itsang but ntwe ke go fela a ba ga itifela o le sia mme a ke di liana ape ape na hana wa tseba go tswa ba neng ba bang ha fika ape o tlokana mo ape ape le yena ai khone a ba nna ke ntate ya jwang a jalo
1: ke gatola hai wa mogata ke gatola pelo
3: go re tya tya ipitsara ha sa tswa mme go kongwe wa hai o go thumbe ya tshelte tafleng ntate wa e bala gona ke bokae ntate wa ke kgolong tse ya dikobong le mosadi ga nna ke gana ebe wa mo botsa go jwale round o ibane ke bokae o ntate thapelo tlhe lefatshe le fedile ga ebe bo ntate ba se ba dumela ntho tse
1: tseo
3: le banna ke dumelana le ntate o a reng monno ha rapele a ye go modimo wa tseba ke re re dula re llela go modimo ai o modimo sefapano a rapele mara e se le nako telele go tlwa 2023 o fitlhela gana jwale ke nako telele gagolo kore o jwetsa gobane e mo utlwisa botlhoko ene ga tsebo go a ka etsang ko ga tsebe ga tsebe o ntate thapelo tlhe modimo ga kampa a kena go ntate o tlhampa mo fa mosebetsi ga e se ntho e amogele yang eo go ga next
1: ntho o fela mme masithabelao ntho fela gore round le nngwe ke bokae ga se ntho e kalone go araba fela
4: shogotbane ke utlwa thoping ya ke utlwa thoping ya gotbane so nna kopa botsa gotbane a re time on a sena option e nngwe ene ba ka etsa a na le gore a dumelele mosadi wa a rekise mmele for ba patale di-bills kutlo a etsa ntho e mpe for lebaka le ga ete so eta tips
1: kutlwa gantle ngwana mme ke utlwa gantle now
4: ke ncamile kahlekasekgoke
1: a utlwa ngwana mme abtincamele now ntate ore yena gana bothata ka mantswamang le option ha e

0: kgaitse di akao se di sebokola go bone o re yena hana bothata nao potso go hore ba hopona ba ba blel ka patwa e re kukri
1: tapelo maikutlo a ka ke ana ha ona mo ha o nyetse lenyalo o tlameha ho tsebisa batho ba heno hore na mosadi ao o sebetsa kae o kgola bokae ka awara o thola bokae ha kgwedi e fedile o thola bokae jwale eno ke ya hae le molekane wa hae ke lekunutu la ka tlong ha e batle motho moo ba kena kae bona moo ba tlo una molemo ofe moo gobane dijo tse jewang mono ke tsa molekane oo wa hae a etsang ketso eno e e le gore yena o e amohetse ke sehlooho seo nna ke se bonang le karabo e nna ke fanang ka yona ke maikutlo a ka se maikutlo a motho e moo
0: ke maikutlo a gago ga se maikutlo a motho o mongwe ga o tsho jalo bo sentse gore ga o re thapelo ke maikutlo a ka ga se maikutlo a motho o mongwe bo sentse o nketsa gore ke etse
2: Lekwa FM the organization takes no responsibility for the opinion or statements made by the talk show hosts or their guests. Statements or topics are not necessarily the beliefs of the Lekwa FM station, and the opinion between the talk show hosts may conflict. Lekwa FM does not endorse anything as the truth. That you will have to judge for yourself, but you try to speak the truth on the organization's behalf and reserve the right to question to the supposed truth.
0: Abuti Thapelo, how ka etsa hala hore ke makhe wa family? Ho tloetsala eng hore a bone ke makhe wa family? Ho tloetsala eng ha ba jwetse Thapelo ke DK Nakedi ka mona ka zone 13 DK wa Hanakedi ara ha o ka etsa hala hore a bone ke makhe wa family ho tloetsala eng ha ha makhe wa family a ka re ke bone makoti wa lona mane ka ya ke mone mane strateng se itseng se itseng wa bona ha o kena ka strate se itseng ke mone mo ha o batho nge nini ma ba ntro tropong a a busibu batong busibu na etsang busibu yo anka ka oblele yo tebe ba di rata hampi bile ba bo makhe bo makhelwane ba di rata yo bo makhelwane ba di rata
1: ei anke ke ke khutle hape ke thabe
0: ei ya maipa
1: o bitswang Tlala ha hona ntho e bima bophelong ba motho jwalo ka Tlala Tlala ke ntho e etsang motho a be confused a lahlehelwe le ke botho ba hae ntho ena sehloho sena o buang ka sona Dithapelo ha se qale ha ke qale ho se utlwa ke la ke ka kopana le sona le mola mangolong bibeleng
0: all right.
1: Abrahama a rekisa mosadi wa hae ka baka la Tlala a rekisa mosadi wa hae ka baka la Tlala ho monna ye mong wa morui a mo rekisa ka baka la Tlala re ke kgaitsedi ya hae ntho ene tjena e tibile ke ntho e tibileng empa ke ntho e batlang thapela go na le meye e meng e reng ha e le teng bophelong ba motho go batlagale thapela monna modimo ga dule mangweleng a rapele go tla loka ke mphuthi ka soso
0: tate mphuthi ke a lebo ga rapele a rapelele mosadi wa gae
3: hai Thapelo wa tsala tabena ke utlwa eng kgathatsa maikutlo ke kopa go botsa ntho e one ntate o ne ena kore ga mme a ntse a tswa a loetsa mosebetsi dutse fela o tshwong yena ka tlokama ga ona nix ntho a e zamang nix askise o dutse fela ga ona ntho nix a e naganang a e zamang o sa bona option ke yone ga mosadi wae a mo reye ka tsela a mo reyang ka yona bathong thapelo a chentate o nang le ena bathong a che ya mme ke a e bona e mme o nkile decision a nkileng o protecta lapa la gae ke a provide maare ntate o ena o reng go a bona ntate o ne o dutse fela o gerese ka tlong ka mo o ne o ntse a ja fela o kgotsofetse ga ona nix ntho a e naganang ae tle thapelo e teng thoje le ene mmino wa batho bathong um botlhomola ka nna ke nna a nna a batla dibodisphisoponyana go enela batho tlhatswa diwashing ga di etsa ntho tse o thapelo ga di etsa gape semetse jalo tlha ga enka a kere tšhelete ya tshwana wa e bone fele ke nana ausi le ena gape ke maemo ago o dula toropong ga ne o batla o bona a sebeletsa batho bangwe a bona gape nakong tse ntse dintho thapelo a ke thola ke shebataba e kao fela ke bona e le ntho ya maemo o dula toropong so ga one o sebeletsa batho gane o enela batho ba tlhatswe diwashene o etse eng wa e bona a bona di option ya gore tshwanetse a le o sebetsa bosigo sena motho a mmonang wa e bona point yaka so ntse ke e nagana tebena sekutlwa e sang fitlho gantle wa e bona so le ena ntate o ne o dutse fela o kgotsofetse wa mo rata mage gobane mosadi wa ga o mo rata ga o ne o thabela gago a nna a nna tsamaye go banna ba bangwe o le teng wena ka tlong ache ande wa bonala a se batho ba rapelang ga se batho ba rapelang ke dumela batho ba ntse ke mametse bona ba re ntate o tshwanetse rapela ga ba tsebe thapelo batho bao gobane ga ba re thulana mathata thapelo ntho ya pele re nagana modimo pele ke yona ntho ya pele re e nagana tsena tse ntlha ka morago kao fela wa utlwa mage ithata sepapano kore enkemisitse tlhoshim thank you thapelo
0: ausbela ga ore tšhelete ya tshwana le yona e wa e beyang godima tafole jalo ka game masthabelana botsa tšhelete ya tshwana ya itshwanela tšhelete phoso e kae mono no e kae phoso a ke re ausbela o qeta gore tšhelete ya tshwana ko wena ka molomo wa ga ona tsena o qeta go bolelela gore tšhelete ya tshwana jwale tšhelete ya tshwana phoso e kae mono tšhelete ya tshwana jwale a e bolelele family ya gae fitla re ntate le mme ke kopa le dule moo ke tlo le bolelela ditaba ke tsamaya le mosadi wa ka mono mosadi wa ka ne ke re ke le bolelele gore wa rekisa
4: ntate thapelo ke gotlile gape nna ntho e mmakatsang ya ntate ke ya gore o e thabetse nthwena and o tlhalositse le lengolong gore ga na bothata jale potso ke gore ga a sena bothata o sentse e sa rolelang o e sa rolelang a ke rena o monate le mme wa gae ka tlong o monate jale gore a enke gape a e sa gololeae akutlwa ke sa utlwisise gore na o isa kae gobane yena o e thabetse so a re thabile ka tlong ka mo ba eso ona mo ba kenang le monna ka gona mo ba kenang nna le ena re ithabetse ga phusa ke re ka tlong ka mo ach nna ya nqaka gore na jale o e sa golelang ga e le gantle go na le ntho ya e patang o ne a e thabetse ke nnete ga e le ga jwale ka re ga sa e rata jwale mabaka gae a otile mabaka a gobane ke yana e dumeletseng e qale e etsagala and-e o ka utlwisisa gore o na le monna a sa sebetse o ntse o tsama bo diphijopo mme ke mme wa zama ka nakong ka diphijopo tsa gae ga e sa ke kena ka ditšhaka sengwe jo kodu tlame e tlhaya gore di tswa kae ntho tseo o dinka kae jale fela je ache o sebehe ntate thapelo gore ntho eo ga ena size gore na go tla reka bana ba banyane kapa ba batho ba bagolo ko se gore bana ba family tsa gae ba tla re ba le go reka moo ba fumane e le yena go thoeng jalo ga o sedi jalo ga e soka mane ntate o ke motlhoile
0: ale ntato ga go motlhoile gantlentle ke mang a phoso mo ke ntato a itulelang ka tlong a ke re ntato a itulela ka tlong mme ke ena yang strateng batho phoso ke a mang
5: Ata tipsi tira ke thoka bo bo fela go sa fela. O ba ne nna ka sebetsa fela matsatsinya na maga go kopanya tshelete. Ha zangwa bulwa business nyana o re ke se something. Ska be se qeteletse tlo fitla go mo batla mba tlo hlalosetsa di family di eng. Ka bakala pelo bebe lo re ke bona ba ke kgethetseng bona. Le di choices tse o tshwane di tla mo ga teng la mba di eme go re bana nna se betse matsatsi nyana a kopanya tshelete ba istatele business ba rekise nna go le ntse o ba ne tshe nna ntate ya enka se thola re tile di Godman go tshela fa ba ke nna o ga e o go bala le motho o tse bang hantle je no tsolo go bala le bana ba bang amona vele skontu chonta twani di doa reka twana tsa di reka mo Godman ma uthia ka si ai se mo tsebena o tutu di lwa msadi wa mtsebela ai the tips ncamile ka hlalasa
0: ai ke a leboa ncamile he thapelo tsela tsa o batla zaka dingata hle dingata tsela tsa o batla zaka ha rekise ha bone plan ska monna o hantle mthako hai ke lekhile lekhete ke lekhete kamane ka lakeside lekhete a re thapelo bana ba tlo hola ba tlo tseba hore mme wa bona wa rekisa ha e khona thapelo hle bathong phoso ke ntate thapelo phoso ke ntate ha bone plan jolo ka ntate
4: tete thapelo ho ba neng ntate o yena e sa yena lo rekisa a ke go ntsona le bo ntate ba rekisetsa bomme ntate o yena ho ba neng a sa tswe a lo rekisa mosadi o a sa le ka tlong ntate wa haebe yena a tswang a lo rekisa
0: wa mo rata mme Masithabela yena o dula ka tlong lerato la hae le lo rekisa rato la hae le lo rekisa yena wa ithatela wona mmamedi wana tshebeletso wa ithatela jwale ha o ralo bolelela family o tla ba family ka mona e morwaka ha e morwaka mona e tla ba morwaka ka yona ntho enono ya gore mosadi wa gao wena e ngwa tšhawa timo ha e morwaka ha e morwaka tla be morwaka ka yona ntho eno.

0: re kwale mamedi ana tshebeletso mantlha tshebeletso ya lekwa a shwa ba di le metse robo
1: wala o ho gale silver
0: nna le mo theo ke ntse ke buisana le yena mona re thapelo ke tla o fumanela a o she mo mona na thapelo re ke kwale taba ena ke se ke ka isa e betelele haholo
2: ntate thapelo ke ho tlile hape
0: ntate meet
2: taba yo ya ntate a bua ka yona ke o na taba ena a itsebise ba ha bona
0: kapa
2: jwa
0: abalise
2: ke hona mo ntaba e dutseng teng mo
0: yes.
2: Jwale motho wa ha na ntsa a thotse nako e kaofela jwale hona jwale ke a batla ho itsebisa ba ha bona ke ka baka la eng ha jwalo ka na ntsa a tlile a ntsa a thotse ke hore a tla a thole ntate thapelo hobane o tlile a ntse a thotse o tloa qalong jwale ha a ile e bua jwale o lebeleletse o ba habo ba tla nka mosadi o jwang gobane o qadile pele a thola jwale hosane e tla be e le gore ha ba wa ka mosadi jwale a mo tlohele wa bona e tla be se ka maikemisetso a hae o tlohella mosadi jwale re ke re shebisise hantle nthweng le teng hape a bona mme ka leka lebaka la bona o sa e tlwaetse mesebetsi eo o tla nna a kgutlhele go
0: yone
2: ra leboa kemedi
0: go leboa nna ntatemedi ke a leboa mamedi ana tshebeletso taba ena re e kwala ka yona noto e re e kwala ka noto ena he go na le ausiemong ke ntse ke buisana le ena kwana a ntse ke dutse mo nna le ausiemong ntse ke buisana le ena kwana a re bona thapelo thomogo mone life is life impilo thapelo dijo di tlapeng a re bona thapelo o na le ausiemong ke tla bona gore ntho tsa ka di tsamaya jwang a ke tloge fa re qoqele
3: ai thapelo ngwana mme hatse
0: tate di
3: se thata sena se hloka ka paka nnete se thata pela he ire ke a le maikutlo a ka tafule ngwana mme
0: eh ntate di
3: ha hona motho wa mme a ka tswang ka hare ho lenyalo a itsa mosebetsi o
0: right
3: ha hona ntate a ka dumella mosadi wa hae hore a tswe ka hare ho lelapa a lo etsa mosebetsi o
0: unless
3: mabaka a ka ke yana thapelo
0: alright
3: taba ena a era ntate o nyetse mme a ntse a tseba hore o etsa mosebetsi ona
0: officer
3: kapa mme ke mosebetsi a na ntse a o etsa pele ho lenyalo hobane ha hona mme a ka bang le sebete sa o ka tswa fela ka tlong a lo etsa mosebetsi ona ke mosebetsi o boima haholo thapelo ho haholoholo ho motho a nyetsweng ka kapa jwale bona ba tseba hore na taba e ya bona e qadile kae ke dumelana le mme a reng ntate o sa kgathetse ke taba e jwale e se motlisa letswalo ke ka go ke re mohlomong lenyalong la bona ba kene ba ntse ba tseba gore mosebetsi wa mme ko ofeng tanki ka kapa empa fela e le maikutlo a ka ngwana mme ka mokgo nna ke e bonang ka teng tanki habedi tanki gararo ngwana mme
0: ke a leboa ntate DFO officer DFO ke a leboha officer officer ke ne ke le kamane ka mafatsane police station re ke itlwelele pele taba eno ke tle
4: danko bakane sokojang kgotsaka yo o tse jana ka simola hee wa kamana malasbon my last pain
0: ai ona mamela ga ausi ga dumela ausi I call mamedi wana tsebeles kamane ka ka lakeside bosibu mbona ihlile ya ihlile ka nete dinthohle di di eme hantle kamane ka lakeside ka mo li ba ga thapelo ha re kise ka tlungang le boto once ke legethe kamane ka lakeside re kwetse he ka notojal na ka metsetse mashomo a beti le metsetse letseng re le ba jalo horeng ya bukae horeng ya pele ke mo nna le wena re yante mamedi ana tsebeletse re kwetse he re kwetse ka noto eno eno taba hey mo mamedi wa bona ha go kopa dinomoro tsa ka o kopa thuso ke a qake ya go kitlo ofatse feng o bane ke tshilo ka re phone ya ka e shwile ha ke kena mona ke kopa o tlele kwa mo o sie taba tsa ha o teng kapa ke kopa o letsetse dinomoro tsa reception o sie molaetsa mo mamedi wa na tshebeletso ke a kopa sebele sengwe ga ke batle ka tsona ke mpa fela ke hlalosa hore ha o sana mo nna le wena re tla kgona ho bua teng jwale ntumelle mamedi wa na tshebeletso tsa mantlha tshebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz le hantsa rekisa jwang.

kile ya nna di kakapa dikile ya nna megale ba etapele lefatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of the